abaana babikira Maria n'abalala bonna abakkiriza munyefe biikira Maria. Essaawa eno tusooke tuyimiriza byonna bye tubadde tukola ebitutawaanya, ebirowoozo byaffe tubisitule nga tubiteeka ku ssappuli yaffe ey'obusaasizi. Essaala eno egenda kukulemberwamu Sister Maria Rose Zaalingerera owa Good Samaritan Sisters Nalukolongo, naye nga mbeera nsambya Priest Center. Linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu, amiina. Ayi Yesu, gwe awaddeyo obulamu, so nga gwe ensibuko y'obulamu bw'owaddeyo olw'emyoyo, ate nga gwe ennyanja eteggwaawo ey'obusaasizi, efukirira ensi yonna. Ayi gwe oluzzi lw'obulamu, ekisa ekitenkanike ekya Katonda, wambaatira ensi yonna era weewaayo ng'otujjuza ebirungi byo. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi bwaffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mu mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi bwaffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mu mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi bwaffe tukwesiga. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, ebyeyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Katonda yaffe eya buli nnaku, osonyiwe ebibi byaffe nga naffe besonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi, amiina. Mirembe Maria ejjuddeneemu, Omukama ali naye, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda ye yaweebwa omukisa. Maria omutuukirivu, nnyina wa Katonda, osabye ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe, amiina. Nzikiriza Katonda Paati omuyinza wa buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana w'ali omu yekka, ye Mukama waffe, yali muntu okuba Mwoyo Mutuukirivu, n'azaalibwa biikira Maria, n'abonaabona ku embejja Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe. Ku lunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu, adda ogwa Katonda Paati omuyinza wa buli kantu, alidde okulamula abantu abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu, n'ekkereza y'akatuliko omutukuvu, n'okusonyiwa okw'abatuukirivu, n'essenyu eky'ebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaliggwaawo, amiina. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna.
Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi. Omwana wa Katonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo, ye Mukama waffe, Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwana wa Katonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwana wa Katonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nyinibunyiza mutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo mutuukirivu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nyinibunyiza mutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo mutuukirivu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nyinibunyiza mutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo mutuukirivu, tukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga. Erinnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amina.

0: Mulinye lya paakiri n'erya mwana n'erya mwoyo mutuukirivu. Omukama abeere nammwe. Mikwano gyange abalungi abawuliriza ba Radio yaffe Radio Sapientia, twebaza Omukama abukeeseza. Tumwebaza oyo atukuumye nga tukyali babe, atukuumye nga tuli balamu, atukuumye nga tuli bakkiriza. Twongera okumwebaza olw'olunaku luno lw'atuwadde era tulumukwase, aluyiweko omukisa gwe. Atugabirire, atunywereze mu kukkiriza, atutalize endwadde, atutalize obubenje, atuwe bulijjo okuyaayaanira okusigala nga tuli mu kkubo lye. Olunaku lwakutaano mu wiiki eno ey'okutaano mu budde obwa Paska. Mu studio yaffe wamu ne bannange bano, nze Reverend Father Gerald Kiganda na mpeereza mu kigo eky'emitala Maria, zaaliwo okubayisa mu kwebuulira okw'olwaleero. Kamba sabe tuulirize.
1: Erinnya Namagembe Caroline, nga nviira mu Malongwe Parish mu Lugazi Diocese. Ndi mukozi mu kitongole kya Uganda Check Development Trust under Caritas. Nga ndi ku mpewo za Radio Sapientia okubasomera amasomo. Essomo erisooka, mwoyo mutuukirivu kyasazeewo siwali nsonga ebateesaako buzito bulala. Bye tusoma mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume omutwe ogw'ekkumi n'ettaano olunyiriri olw'abiri mu ebbiri okutuuka ku lwasatu mu olumu. Mu nnaku ezo abatume n'abakulu mu kibiina ne basalawo kino: okulonda mu bo abasajja b'abatume mu Antiokiya bagende ne Pawulo, be bano: Yuda ayitibwa Basabas ne Silaasi, abasajja abakulu mu booluganda. Ne babakwasa ebbaluwa eno nti: abatume n'abakulu abooluganda, tuwandiikidde abooluganda bannamawanga abali mu Antiokiya ne mu Siriya ne mu Silisiya nga tubalamusa. Twawulira ng'abamu mu ffe babeeraliikiriza olw'ebigambo bye baayogera ne batabangula emyoyo gyammwe, so nga tubalagiranga bwe tukuŋŋaanye ne tulaba nga kirungi okulonda abasajja n'okuba basindikira wamu ne bannaffe abaagalwa ennyo, Barnaba ne Pawulo, abasajja abawaayo obulamu bwabwe okubeera erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Tubatumidde ne Yuda ne Silaasi. Abo be banaabi babuulira n'akamwa, kuba Mwoyo Mutuukirivu kyasazeewo naffe kye tulabye nti siwali nsonga ebateesaako buzito bulala wazira bino ebitalekeka. Mwesammule bye batambiridde baalubaale n'omusaayi n'ensolo entuge era n'obwenzi. Ebyo bwe mubyewala muba mukoze bulungi mweraba. Bo olwabasiibula ne bakkirira mu Antiokiya. Ekibiina bwe kyamala okukuŋŋaana ne bakikwasa ebbaluwa. Bwe baagisoma ne basanyuka, yabazzaamu amaanyi. Ebyo Omukama yabyogera. Oluyimba olw'okwebuulirira. Ayi Mukama, ndi kutenda mu bantu. Omutima gwange mugumu, ayi Katonda, omutima gwange mugumu. Ndiyimba nga bwe nkuba n'endongo, ayi mwoyo gwange tiweebaka. Nammwe endongo n'ennanga timwebaka. Nazuukusa amaliiri. Ayi Mukama, ndi kutenda mu bantu. Ayi Mukama, ndi kutenda mu bantu, ndi kuyimbira mu ntongooli mu mawanga, kuba ekisa kyo kinene kikomeeyo mu ggulu, n'obwesugwa bwo bukoma eyo mu bire. Ayi Katonda, weerage ng'okiikirira, ng'okkirira ddala n'eggulu, ekitiibwa kyo kibeere mu nsi yonna. Ayi Mukama, ndi kutenda mu bantu. Okwaniriza evanjiri. Aleluya, Kristu eyatonda byonna yazuukira mu bafu n'asaasira abantu. Aleluya.
0: Omukama abeere nammwe. Ebigambo by'evanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristu ebivudde mu Yohana. Yohana omutogwe 15 olunyiro 12 okutuuka ku 17. Obudde buli Yesu yagamba abayigirizwa be nti ekiragiro kyange kiikino, mwagalanenga nga nze bwe nabaagala. Tewali ayagala ng'oyo awaayo obulamu bwe okubeera mikwano gye. Mmwe kasita munaakolanga bye mbalagira munaaba mikwano gyange. Sikyabayita baddu kubanga omuddu tamanyi mukama we by'akola. Mbayita mikwano gyange kubanga byonna byonna bye nawulira eri kitange nabibamanyisa. Si mmwe mwalonda nze, wabula nze nnalonda mmwe. Ne mbateekawo mulyoke mugende mubale ebibala, ebibala byammwe bibeerere. Buli kyonna kimuli bamusabye kitange mu linnya lyange kibawe. Mbakuutira kino mwagalanenga. Ebigambo by'evanjiri ya leero awo bikomye. Ayi Kristu ogulumizibwe. Mikwano gyaffe abalungi, abawuliriza, abalungi sapientia, nyongera okubibaza okugyekuumirako, mwebala okugikeererako. Buli bwe tukeerera ku rediyo yaffe eno naddala mu pulogulaamu eno ey'ekigambo kya Katonda ey'okwebuulirira, Omukama ayita mu kigambo kye okutuliisa, okutunyweza, okutuwa amaanyi. Awo nno buli we tukeerera ku kigambo kya Katonda kino olunaku tuliyitamu nga tuli bagumu, nga tuli banywevu, nga tuli bamalirivu. Kambasabe okubajjukiza nti tukyali mu budde obwa Pasika. Kristo omuzuukivu y'akyali makkati g'okwebuulirira kwaffe. Eriiso lyaffe kwe tukyalisimbye. Era mbasaba nga tukyali mu budde buno obwa Pasika, bulijjo tuyayaanire okusigala nga tuli bazuukivu nga Yesu yennyini eyawangula olumbe. Obuzuukivu obwo bulabikire mu bulamu bwaffe, mu bigambo ne mu bikolwa. Nga Yesu yeteekateeka okuddayo ewa Kitaawe, obubaka tubuwulira bw'alekera abatume be abasibira ntanda, abanyweza, abasimira musingi. Era ku bubaka obwatuwadde bwe njagala tuggyemu omulamwa gwaffe ogw'okwebuulirirako leero. Omulamwa gwaffe gugambe nti mwagalanenga. Gwe mulamwa gwe tuba twebuulirirako olwaleero. Ekiragiro Omukama kyawadde abatume be olwaleero tekyetaaga na kunnyonnyola nnyo, kyeyogerera. Atugambye mwagalanenga. Ayongeddeko na kano nga nze bwe nabaagala. Ako nno kakulu. Kubanga wawulira ekigambo nti mwagalanenga, kiyinza okuba nga tekivuddeeyo bulungi. Okwagala omuntu bw'akuwulira buli omu akutegeera bubwe. Naye Kristo bwe yeeteekako ng'ekyokulabirako abaatuyigiriza okwagala okutuufu, okwagala okutali kwa bigambo bugambo, okwagala okw'ebikolwa. Kubanga Kristo yava ewa Kitaawe n'ajja ku nsi atweweereyo, aweeyo obulamu bwe mu kufa ffe tufune obulamu obwannamaddala. N'afiirira ffe aboonoonyi tununulwe. Kubanga yatwagala obwenkanidde awo mu bikolwa, ayagala bwe tutyo naffe bwe tuba twagala abalala. Ayongeddeko na kano ti bwe munaakwata ebiragiro byange munaaba mikwano gyange. Kiragiro ki kyatuwadde kyeno tufula mikwano gye? Mwagalanenga. Twebuuze nnyo ku kigambo ekyo. Okwagalana kulabikira ddala mu bulamu bwange nga Omukristu, ng'omubatize, njagala bannange okuviira ddala ku mutima gwange. Mu maka omanyi ekimu ekizimba amaka gaffe kwe kwagalana. Maama ng'ayagala taata, abazadde nga baagala abaana, abaana nga baagala abazadde, ate ng'amaka gaagala abagalinaanye. Kwegamba ng'amaka gaagalana n'emirirwano gyago. Ate ng'okwagala okwo kuli mu bikolwa, ku mirimu gyaffe twagalana. Oba buli omu alwanira kifo, buli omu afuba kwonoona munne, buli omu ali mu kwerwanako nsigadde ntya wano, buli omu akola ekyasobola, oba kirimu Katonda oba tekirimu Katonda, ali mu kwefubako kusigala mulimu. Naye kyandibadde kituyamba okusigala mulimu gyaffe obulungi nga twagala bannaffe. Omuyigiriza omu yayigiriza n'agamba nti ensi eno okubeera ng'eri wamu yonna gwe kwagala akulinaanye. Kubanga n'oyo akulinaanye alina amulinaanye, kitegeeza tugenda kubeera nga twagalanye mu kajegere. Nze bwe njagala gwe nninaanye, bwe njagala gwe nninaanye, naye n'ayagala gw'alinaanye, bwe tutyo ng'okwagala kufuuka kajegere. Ng'ensi egenda mu maaso gye tutambulira, okwagala tukutuusa ku balala. Kubanga Omukama kyatugambye olwaleero tewali kirala, atugambye kwagalana. Okwagala ye nakazadde w'ebirungi ebirala byonna. Ewali okwagalana wabaawo okusonyiwagana, wabaawo okussa ekimu, wabaawo emirembe, wabaawo obwetowaze, wabeerawo ekisa, wabeerawo okuwuliziganya, wabeerawo okwetonda. Awona Omukama bw'ayogera ekigambo ekimu, byonna baabyanjuluza, byonna baabitegeeza. Mwagalanenga, twebuuze nnyo ate twekebere naddala ewabuze okwagala. Kubanga ewatali kwagala wabeerawo obukyayi, wabeerawo nge, wabeerawo bujja, wabeerawo mpalana, wabeerawo kulogangana, wabeerawo butaagaliza. Saba Omukama atuyambe essira tulisimbe ku ye nga ky'ekyokulabirako kyaffe. Twagalane nga ye bwe yatwagala. Twefubeko nnyo bulijjo okusigala nga tuli mikwano gye. Tusigala tutya nga tuli mikwano gye? Nga tukola ekyo ye ky'ayagala. Nga twagalana. Nga tusonyiwagana. Nga tuli ba kiseeri bannaffe. Anti ye Kristu yennyini. Ebyo byonna binnyonnyola Kristu kye ki. Tekimala nze kubeera mu Kristu naye ng'ebikolwa byange si bi Kristu. Okeranga mu Ekereziya naye nga nnina gwe saagala, nnina gwe sisonyiwanga, nnina gwe nninako obuggya, nnina gwe saagaliza. Kubanga okwagala ye Kristu. Tosobola kwogera ku Bukristu nga temuli Kristu. Tosobola kwogera ku Bukristu nga temuli Katonda. Ensi yattu, saba Omukama eddoboozi lye lituuke ku bantu bonna, ku bakulembeze, ku mitendera gyonna. Ndowooza sinakindi ekigambo kino kyandibadde nga ye mmoto yaffe mu budde buno obw'akalulu bwe twolekedde. Nga buli omu oluweebwa omuzindaalo okwogerako abantu ng'asooka bbalamusa na kigambo kino nti mwagalanenga. Kubanga wali okwagalana toyinza na kwogerera munno mafukule. Toyinza kuwamba munno. Toyinza kuba mulala watasaanidde kubibwa. Ewali okwagalana wabeerawo okulumirwa omulala. Kubanga ffenna tuli bantu, tuli bifaananyi bya Katonda. Saba Omukama atuyambe ekigambo ekyo kyatusiiridde olwaleero kirabikire mu nsi yaffe, kirabikire mu maka gaffe, kirabikire mu bulamu bwaffe, kisobole okubala ebibala ebyo Kristu byakonyeeko byennyini, nti ebibala byammwe bibeerere. Ebibala byammwe bibeerere. Era bw'abadde afundikira akazeemu n'agamba nti mbakuutirira kino mwagalane. Mbakuutirira kino mwagalane. Baagaliza mwenna olunaku olulungi. Baagaliza omukisa gwa Katonda. Omukama abeere nammwe. Tonnumiza buli kantu abayira omukisa gwe Patiri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu.
2: Amiina.

0: omanyo kuwolwa
1: manyo kufuwolwa sabra naye banki alujjukira
0: eyo mindi
1: mama bade mfuwa mchoto Wali wakanyo ni waka itaka sukwe Sekate la polo lwa mkuli
0: Wali wano wakanyo ya kalala wa baba kaita wacha
1: Wakase se
0: It's a Friday. Basebo neba nyabo tubaniliza. Kuchenda mwenye katonyeze nyo from Radio Sapiencia. Enkruze ya magazin sula mziki nebya mizanyo. Efrakata. Banange ulilo luo kutanu weru woma. Oyizo gamba. Tetuli na tubanja.
1: Baina we. Kuna mwini mwaguwele na mwini. Mwene vilanti olina kubanja.
0: Oisegira. Katino, akubanja bere yonga uli.
1: Ndauza, yeja kala mucho.
0: Yeja kala mucho.
1: Yezinyachi. Kwa manja anga trasa
0: sura. Yeimbia nini.
1: Mkwale entia.
0: Kaji, kafe kumpe onji mkobida.
1: Wavude wakanga motabu seno mwagaru au. Aga, kati yese sabichi. Ngavude wanonga tayogera.
0: Tayogera.
1: Ambweyo.
0: Kati ayogera nori yomu kazi kwa kona na ye. Eda jikaziri msambu wezaka itakusawe mwenye kumachago na kurwarele ku www.radiosapiencia.com tukwaniliza mwenafe wosizo kubango tuuliliza kubale nyoku banga ye ready yeno jofude na mbe mume bitundu vya Uganda ebyenja ulo eyo joli joka kalabiza emirimo jo we wawo nafe ababo odakuruo kutano lulunji na kusomwezi munana mei bili abili mukaga tukubuza kena netu kwa galiza ichisinga agenda kumirime jenja ulo ya tuseyo eda ateka teko kutuka yo na we azuku kubu zuku sikusawe mwenye yeru wajobo zuku kaa obude webuti chivuga Kampala chiri chitaba nange nkupu nakuruwa joya nsanze yomu chivuga menjira bange fudemba banange njinabye mbade sira banga kuhunze nkupu mbade tinsanga kakomu chivuga wakati menye nalabye pichi nga zeta ampura nga zeta ambuza zoka nengamba banange chichiche yeshigena maso mchivuga Kampala ono ye Kampala mbatu wani nangenda nga tulimu chalo batu kama bugende Kampala mulichimuchi
1: nga nukwa bakate weba kawono jie Kampala
0: nga batu kama mchibugende Kampala sete jeziri kubaboli ranye Bank of Uganda
1: mchibugende Kampala Omuka gwetala gukugwako.
0: Gukugwako. No yeruka yerukamu. Na yeni no nyezo bwerumbula ba.
1: Nebugana.
0: Badange. Badange Kampala na yako sobera. Bubatu gama ntibulida na Bank of Uganda. Sento zifuna. Chokate kati Bank of Uganda. Baji nyakura bunya kuzogero kula mbubaji menye. Mbusima nyako computer kwezi tiza bidwa no gamba Bank of Uganda. Yariye yechiroto.
1: Mechiroto chemari na jirira ama. Kina majipa.
0: Nunga wabanzi leo mchala. Ugele ukuna yo mchala. Nungaba gamba baba senzi. Mchala na yo. Eta kabali babu bino gamba. Yechi chengi. Omu wala gewa.
1: Natali na wanda.
0: Zeji me Jacob ziba nangi.
1: Okay. Yekwe. Yekwe cheche. Mumaziga manje nyo. Nangere lo kawasa ya defride. Na yesi yivu nji nyo. Na yekare. Mwasuza mtia basaba ne banyo abata dekore diene. Yekereze ya mwabale kutuliza mwabale kutuagala. Temula banti no tuwari na COVID. E COVID ife. Netu maramu kumpi miaka etano
0: yeah.
1: Na yeba nange container village container village
0: container village
1: container effect si village
0: yeah.
1: Ya ntike chinzi jide
0: yeah.
1: Container effect yeo kumenya container
0: yeah.
1: Ye genda kutumaramu miaka satu
0: joka
1: mama abantu bali bubite bamanyi wakudate bamanyiche bazako abana siba kusoma kugamba tedi eyo tali tuva mu bwongo
0: enegenda kosa na
1: bana container effect bananga kujime kumenya container nze kino sikira banga nako abana tebagenda kusoma tamu eno kakati ninagwenze na yenga gabana empedde kale no round nze badde mfuna ngera manyi sente ze mfuna ate zigenda kugenda ku fees tamu eno mu round je babaddemu abananga bonna bembadde nabo mukaraundi kafe nga buli biku aba wafuna buli mwezi aba wafuna kati bamenye obuyumba kati mbakonko ne wa mbasange wopaga manti mulete zange eyo dilu ne bangachi nga ise basebo ne banyabo abantu menye de kale kale se wali chakola
0: ya mwe
2: kano ke kambipi nkano kebye mzanyo mu program saga la gara mide mwetukutusiza kebye mzanyo vyo na okweto lensi yo na okutandikia kumupira obuwe de ogunatila kusambiwa no oguna asambiwa mwetoka zempaka piche piche zempaka ludo chess obugari kwe mpaka echibo okuuga nebye mzanyo vyo na vinji mukabi nkano kebye mzanyo
3: akabi nkano kebye mzanyo kakutusibu wako okusasulire chinducho na kumomo kuli wansiwe mkumye tano kwa abwe dede edanga jenso ngenda la lwacho kusasula ne momo kuja ne miganyo luonto kuo kusingo kukoze sensi mbi enkalu kakati weyambise momo apo bonye ge star emomo kaga tanu star isatu hash okusasulire chinducho na mutifocho na obudebo na gule bintu ebirala yongira muama futa kola shopping endalera yongira kusevinga agu gema nyiga momo MTN momo ilunga meziba banki mkule ya Uganda
0: Wetu MTN ya kugama antifuna amanyo wangule ne momo buli muntu linomu kiso kufauno bukade bwensimbi za Uganda kumi buli wiki nyiga star emumu kaga tanu hacho bako zesa momo apu okusasula okwe urobo kusiga insimbi nenkole ndalazo na kumomo funomu kisa ogo kuangula joko mokoze sa momo mikisa na amanyo vyo kuangula vye yongeda nenkola nobu kwa kuliso vigo vededuwa momo erungamizi wa banke nkulu ya Uganda tukubu zako akira na fe Monday to Friday Father Emmanuel Sita ya kutumide
1: banna ngali atia father ulina mwole ngira ngatenziru kamisinde Father, kutumi, bane ne sister ya kutumide ya mpeleza no ne message sister Edith wali ya enaruko longo bana ya tukubuzi zako wale kutuwa gara wale kutuwa uliza muna bali enaruko longo batula vire habari office ya mauli ya lubaga sister na kazi mama maka banga wanamu mbela konga mtu nabana Uganda bonda walu wa mchara babla aliye yochi wafu msoma sa wachachi na ye mba uliza nyo jeje
0: tumuwa gara nyo bambi
1: mbuta uliza nyo kabasa
0: ya
1: uliza nyo jeje
0: it's okay mba uliza jeje ne kabasa Mwuliza kama sana jeje wa mwuliza.
1: Ya mwuliza mwuliza nyo jeje nika hii. Kakati jeje alinga wa mwuyeka. Nika mwuntu wa wata kwa gala.
0: Hata kwa gala obomu laba.
1: Haku kongira na vitali.
0: Obamu kata kuhulida.
1: Jeje wa wa yogira kwa mwuliza. Mzoro njogira nga. Already ya wula jeje.
0: Taka ye jeje nga arude wa
1: kwa gala. Jeje nga arude wa kwa gala. Nenga tuwabuza kwa nange mwena. Aba tuwuliza. Arali kredi ene eyekelezia mwe musinga
0: mwami tabide nsanji tukubuziza ko batula bidebo nabali bitundu byeyo ati mchala kasatu nawe tukwagala nyo munafe waluo anti magi ne mchala waluo mchalo mlala mama Claire nawe tukubuziza ko bale kubango otuuliriza mama boy ebukerekere mwe bale kubayo nga muchi kwasaganya waluo banafe bebanzigiride abali ku mafuta
1: gawo
0: ga petrol city ku petrol city ku Martini Road
1: ayokose yabadazungira kwaka yagala Martini Road obulambo bonna amanyi Martini Road ajimanya okuba kwe paka ku
0: paka jesemba Martini Road yao kibateka ko bulunje kizindalo ne bawuliriza sagalagala mide poli ku macha kabinkano kebye mizanyo kamazo kubanga ateka yingira wo ajenka Daniel Zumna Chibuga amazo kubanga ate atura muzamu gura wasuzoti ya sebo
4: nje tule mugamba mutya
0: nafe mwetuli
4: chachiri ku mugukiriro
0: omugagga kalunja alepuka lwa kizimbe ekyaba mulekwa. Kizimbe kyaba mulekwa. Ayagala kibba simanyi.
4: Kwete kalunja oyo.
0: Baba agala kumoka.
4: Kalunji yoyo yaliko meya.
0: Kalunji.
4: Owe makindi baba awukana.
1: Simanyi.
0: Kanyi mulaba wano.
4: Katulabe.
0: Simtigi gureko jamu.
4: Kalunji yaliko meya ye mumanyi bwafanana.
0: Omanyi.
4: Jamu. Baamu itanga Bill Gates.
1: Yoyo.
4: Yoyo. Yoyo.
1: Yaliko meya we machindi.
4: Yaliko meya o. Mvoru wavako.
0: Yono birugeti.
4: Yoyo. Ndoza iya nina kwa tamu. Katate mulia miti.
1: Mulia miti siye. Iya dida iya ni.
0: Iya ni nabu ilango wedda.
1: Iya ni nage mpuri ya wadda. Ate ne mulia miti wa
4: mpuri ya wakati. Iya ni yaleko omukuru rogu wa mani. Wado ulirango wedda.
0: Tejeguja kusangu kama.
4: Engudo. Na runo rola wadu noruita wanesi kudwali. Kwa kulibwa kumbrembe. Gwe tebalu kubanga kwa wade chiraka.
1: Bam.
0: Ate luanga.
4: Ate na mazi. Yalete nkora nga mazi gaita wansi mkoka.
0: Kora ya chizuhu.
4: Siku hita wagule moto kanega kusamuliza. Nenga yaliko. Yaliko Bill Gates oyo.
0: Hey Bambi.
1: Okay.
4: Yalepuka kwa gundi.
0: Kizimbe cha bamulekwa.
4: Ayagala kutwala kizimbe cha bana.
1: Tunabitegera.
4: Onatubulira.
0: Kale. Ababira ku boda basazeko musubuzi bamulondo de okuva mu banka ne bamutayiriza akubitale misana tuku ne babobuka dana mbutano
4: ngense raba
0: nsiraba
4: kubitala twali oka yumba ka polisi
0: bubawo mutera okuba awao
4: ati wabeerawo na bana abaziyimiriza abakolaji
0: emisana tuku
4: bazi baba bakola gwa balese
1: naye abo baba kumanyi neyo dilo baba wabajirie mabega
4: Owa, ye nonga mwoleta nga mwoleta. Narongo, mwoleza akomu duroni. Mwoleza akomu. Mwoleza
0: duroni.
1: Agami yati.
4: Tuwade mduroni, ne mwoleza kuhuliza nga alimu nsonda.
0: Mabega.
4: Ngira nyumiza haba chala baba dena vo. Ngatana vaa mwena kawa. Na haba gamba anti akajozi yakafunye.
1: Yakafunye.
4: Kuba muwagizi wa yonyo. Nalisi manjine ena mwoli boba alangiri ya mkulu ya waka maboya alangiri.
1: Na kubendulu.
4: Yone moto kaya jisala konga wagira. Na chitegede kanotuwa kamalada. Vichivichi.
0: Na yene okulangiri na okuo. Abantu nina nangebe nalaba anga bachi ya chancha. Ngoli ya... Hakida wati, omanyo vanga uli surprised
1: Mutu wa wangu
4: Tebali Yeti yali surprised Kwa ya gamba ya chimanyi
0: Ila
4: ya chimanyi
1: Hatika nubetu ala
4: Habekoza
1: wow
4: Akati atu narungu Kati aliku mulembe kwa wow Ye mukaza akuli Akati Bamubuzi za chesu Nga enyo Oba nagama kuno okulayira Oba agambi agenda kukuwa kuna kuno kulinga kwa kumeka
0: kwa
4: musamu Roza agambi agenda kukuwa kuna kwa kutano ne kale ye mbute yesu nze nyo kale bila ilo vya mkuru kwa vila vila
1: yesu nze chenyo
4: mbwali wakale kwa rudo kulaba ku kwa sabi njo kulaba Mwarundo mwurava.
1: Amwagazati.
4: Omuka manyamba jie mwurave koko bandundi.
1: Ngambo zemba dembu ngeesa. Zivewo
4: he. Kayo gende kuchangambo. Naga enti oli muntu wenyo serebu we.
0: Serebu we.
4: Ama zibanga tamwurava na we. Kale yamulete nyo.
1: Yamuleta. Ministry ajikute bulonji. Ministry ajikute bulonji.
0: Ani.
1: Mwaya galo lava
4: Mpozi mau minister
0: Mau minister
4: Minister Atika lenze wayogede wake Wakumanti bagambo mtu jamanyi
1: Kwa yeto nye
4: Nziru kide kule beka
0: Bambi kwa
1: rudo
4: Kwa nange rudo mwana
1: Ate narogo magamba ba mukumi kubango mukuru yoni sikakande agambye ba citizen muyingira wings teri card
4: teri card
1: kati engeri yati yakunye kati
4: shati yakafunye kati ndo alabika muli mutima gwe gwaludo kula ba yerebeka kubana ange mbakubana abudde bugenda yo era nange oyo yantwala
1: yakutwala
4: alitwala ngo mula bako
1: mama busoga
0: bendudo kulengerako kama nyambe mbalabeko
1: lera kuna okulayira gwa kunalekayo ngatayagaliza
4: yuganda lera nabere waka ajja kufuba okulaba
0: ngatekako
4: TV kulondola abo ba Rebecca
1: aze
0: ajja kubawo
1: ajja kubawo
0: bakanyama baparaso nesa habaruanye
4: mbani manji bakanyama bapara menti mama narongo ya teka o bakamiki baruani deki
0: owae besa anze kuchivuru echimu ndoze nakulabi yao
1: ya botevi kwa
0: vipuwa nebiva buguma
4: oja tubu lida
0: muna mwete yaza uruwale no
4: kile mbuza haba imbi hapo sitela nyoko wa sisi inka na nakuweli ranya na ati muna ngenga baba no mobili motono
0: haba si inga abu unji wano
4: umulaba inanga motono alinga
1: yenga echizibu haba moku bobo labanga batono kukuliyako wa kubwa kutono basi inga kunyua ate nebanyu angate bali de
0: kunywa chi
4: si nacho chibanyo
0: chikuru
4: ndoza ato bitabo obigasi
1: si bigase
4: okulya no kunywa byaho kana ndoza abasinga basinga kugaya
1: aha
4: basinga
1: bai kugaya basinga
4: kugaya no balaba
0: no kunywa
4: nga basogo nyo se nango mbili tebuliwo
0: abayimbi bafe Uganda wano tebanyirira mulabika bubya abayimbi
4: kugaya
1: kugaya
0: tebebaka
1: bagaya
0: bayira nnyo bati ate n'ekirala ekisinga okubeera ekibi
4: bakola tebeewummuza okubakuyita kukola muka bakola ekikko
0: abasajja tebeewummuza
4: mu
0: wiiki emu asobola okubeera
1: abeera n'ebivulu nga kikumi
3: Business yo terikula nga tojiranze lwaki abantu balanga bye bakola anti ba customer bayina okumanya w'osangibwa kizimbe kiwa okolera n'okutegeera kiki ky'obaguza oba ky'otunda n'olwekyo gwe omulungi ayagala okufuna ba customer jamu ku Radio Sapiensi ensambya olange naffe si bizibu okutufuna

0: kalakata kalakata enendungo ya kusabula mikono ju free of fire free of fire free of fire
1: kune mbeleze singa kumukutu wa kusinga mu Uganda MTN MTN Uganda erunga mizigo ekitongole kya Uganda
2: ko mukisera kino ekyebijaguzo by'ennaku enkulu Centenary Bank empereza zaayo zifudde nnyangu ate ku miwendo egya wansi tewali nsonga ekutwala mu banka wabula weeyambisa ba agenti akanana basasaanidde eggwanga lyonna era nga bakuli ku mpyawo okukuyambako ku mpereza za banka kozesa essimu ye ey'omungalo nga weeyambisa sente mobile okuweereza ensimbi sasula ebisale ebikubanjibwa era weewola okutuukira ddala ku miliyoni 5 eza Uganda ozisasule mu myezi esatu weewola okutambula n'ensimbi enkalu gula by'ogula nga weeyambisa sente Visa card. Obudde bwonna mu kifo kyonna w'oli nga bw'onyumirwa ebikujjuko by'ennaku enkulu beera bulindaala eri abafere weewola amasimu agakukubirwa meseje ezikusindikirwa oba WhatsApp nga bakusaba pini namba yo password oba ebikwata ku akawunti ye ya banka kakati kola okuwa abaku ekyo kyonna ky'obaweekengedde ng'okuba essimu oba okuyita mu meseje ku noti 800-255-5 Centenary Bank banka yaffe Centenary Bank erungamizibwa banka enkulu eya Uganda sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund okutuukira ddala ku miliyoni 10 eza Uganda.

0: حانت
1: ماذا سوي today
0: Pamwita Maywood Kayimba kano tuka kubiru ansonga
1: yeah.
0: Mother, how are you today? Mm. Kusande
1: Kusande
0: Kusande tunakuruwa hapa mama.
1: Yes.
0: Ba mama mwenajebuli
1: Kukaba wereza
0: Mama, oinzo kupa mama oinama wasikira mama wabamu
1: mm.
0: Na nao inawa kuita mama
1: Oba yafa
0: Mama yafa
1: Kusande gendo Kwanza kusande tabari mabijia
0: Katondozo
1: obirime kuruwa mkaga
0: Gitayo Gitayo
1: Gitayo mwalabeko
0: Ubabuzeko
1: Mama wafabalu
0: Oba baba kojia
1: by the way kubanga bakojia na jetuzala
0: kojia
1: bwe butuzala
0: bayita yo no babuza
1: no babuza ako ai no mutwaro no gusindika nze wanalongo ngenda direct
0: temposting
1: aga passport
0: temposting abi postings bifana nyi bya mama
1: ai lovely maza
0: ngayo lovely maza ali
1: ali ali dechi
0: ali dechi abona abona mama gendo
1: nabo ziba 10 bila ba airtime wa 10 mumutereko
0: atena mwe ba mama omwana bwa batasobodde
1: tokoli Ana ninga atazala mana no enzalo zansala
0: aba adina ichira bamama mwina no buzezeze bwe mukola omwana omugagga
1: goyagala
0: singo kwagala omwana wango obuwala
1: katonda wali mukujja ko ikanyanti ne bana abalabana
0: nabo bana go abazala
1: tukolibye woka
0: katukolimewo Na yenga kabasa bamama wafetu bajukira ke bintu bingi.
1: Ya.
0: Na dalafe aba kula na benyo.
1: Nze jeje chenyizo kuga bamama baffe kansibira mamange taliko tawulibwe. Chichi mama wache yaku. Nze mamange yankubira nye bintu nenga sibikoze.
0: Nze mama nakulumwa abana bali baba kusomero. Chenyizo kujukira nnyo. Kati abana bajja bayino mukadde gwe bavuma ebigambo.
1: Aha.
0: Nenga mu bana abo. Mwali mu mikwano jang. In fact kyali kyali ekikosi kyange. Naye nge bigambo bye abamu kubye bayogera tebyali birungi omukadde nanyiga
1: kati. Ngaliwe mula.
0: Kati byali mwe
1: okumase ntungo.
0: Emyaka ejo imanyi.
1: Kati okubawo nga totegedde.
0: Oluse nga necho yogera
1: tuchikola. Tochimanyi makolo gacho.
0: Abaana omu mukyalo omu yalaba abaana abo. Nga atachi manyi bentambula nabo. Nga agenda agamba mama nti mutabaniwo abadde n'abalenzi bagenda bavumye omuzeeyi bamuyisiza ebigambo ebitayita mu kamwa mama kawulira ekigambo nti ebitayita mu kamwa mama wange munene bwati kati atefe mama wapenga na chinyina negule nalinyumiza penga akuba emboko kuva kwa 5
1: ogenda waguru
0: eh nga takuba emboko 10
1: abata kubi
0: emboko nya
1: abanga sago busa
0: atenga abanga alwana nawo buli rwosi tukabotanga akumi
1: abula kufira
0: kama ne bikono
1: nani yagena mu training
0: ngakulira amazi nakutulira nakulinya ku mutwe nakubana ngabanya kugama aina kagamo ke yakoze sanga kankwetire nze
1: kuzala
0: nogamba kati
1: ona nakula kuruta lero kwawe
0: kankukube kankute bansibe kankute bansibe nogamba nno kati atabuse yankube emig na yaluvanyuma nga waise ondo zangane wiki
1: nenga tawalike ekyamazima
0: saliko nze nalinyi na jempitide
1: yes.
0: Bantu mye nga bugamba nti omwana awalide tage tatambudde ne banne ya shizula luvanyuma nti saliko
1: na yetonda nti nakubulide kwa bwerere mboko ze nali
0: abazadde ye bafeda ali tebe fenna kuzina abana tubaginyiza sebo twetondera na aba
1: sorry baby sategede
0: I'm sorry mkwano
1: nze jeje mama wange che yankubira yankubira nye bintu nga sibikoze ne che siriera bi anti nina batobange kati gobo bagwe mukuru batobo gobo batwale manju
0: ya
1: kati ngaliwo muto wanga nga mutwale manju
0: pulira
1: bwamalo mutwale manju mutwale wali omuvugire gali akoleti
0: gali enyoke
1: gali yavuge gali
0: otio
1: jeje toina manju Mtuwala omwana okuvuga egali omwana amaliza mujje manji mutwala we tuvugire ga
0: mpulira
1: omwana nga avuga egali ogusoka jikira nabo twavugiranga egali walinga wagazi wetolola nokkira noyambuka
0: egali
1: nobonga noweta noyiringita
0: nosibempere enchungwa
1: omwana ali akuba enchungwa ejinja tali musala akabira
0: nga bakuba kama sabai
2: eliye bache sangala ngala bidde nyimiwa kusembozi esensonga Monday to Friday
3: Hello owanga mutiabule kati wenjogera mpise ku round about ne police ya kibuye njisiza kati ndiana mu bitala bya machi ndiye ku barracks wa guru donengera tondaba. Oba mbuze.
4: Na ye na we. Na kugambia mita azivisatu nga wakavamu raundi echibuye ngo yambuke machindie. Haka tikola buoti. Chuka. Kiri na mpora mpora. Boisa kushero. Katono nyo. Echizimbo gena kubochi labao. Chinene. Chirikonti Farmers Center.
5: Iye chitofu nyo. A one-stop shopping center yoka. Edinamoli karunda webyobuli minoburunzi. Omulie dagala. Omulie sigo. Ebijimusa nebila labi inji nyo. Tuso mesera tutende kabali miyokweto olole guangadio na. Tulambula famu june tukuwabu wabuzi. Okugeza tupi mwabujimu kwetakalio. Netukumuli na chogwani doku simbako. Ngatwe ya mbisa basa ubafaba kugu. Jango kulebi ntwebili original kufamazi sente chivuye. Kubakunoti msafu muna anemu. Asato mumu kaga. Atano mbili. Nkaga mumu nano kumanyibi singa uo. Waka, obomu esi gulo guwama mavikira maalia. Gabo kutusi wako na midyango high school kulama.
6: Eguru, wevi kulwa, olaba ebitali, biyabo na. Ateranga wetulaba monsi ya fi. Banji abetaga ekigambo. Banji abetaga okuulizibwa. Banji abetaga okuyambibwa. Abalwadde. Bannaffe abanji abakyala. Abazaalira mu bifo ebizibu. Abaana abazaalibwa ne basuulibwa n'abajjibwamu abatalina musango twongera okubasabira omukama abo ababikola nga tuyita mu nnyaffe biikira Maria ow'ekisa era ow'emirembe abawe omutima ogw'okubakuuma kubanga Yesu yatugamba nti olifuna kikumi ku nsi ne gye bulijja oligabana musapule. Bulijjo tulajjanira nnyaffe omulyango gw'eggulu nga tetubuusabuusa tuleme kugalirwa bweru. Amiina.
5: Waka, obomwezi guno gwama mabikira maalia. Ngabo kutusi wako na midyango high school kulama. Esumere die chasa chino, uru ensumesa ya adyo. Enfaju java sumesa, enkwata yaba nenunjiba yaba kusomo bulu unji. Kubanga die sumere di sumesa ensumesa yomu tindo mu Uganda. Tediko mamu kusumesa bia mchibina vyoka, wabula nedie mikono babite ndeka haba izi. Baba angulaba izi mumpisa, games and sports babi faa konyo. Hatenga nesukuru fizi zezi sobuke diyo muzade. Nitu wala masumo ga arts ni science. Liani rizaba na abobu wala na abobu lensi. Environment ya sumero tisangika sangika. Kwa wandisa kugenda mumaso. Aveji njobe kamparo vila museta. Otambula kilomite moku mkono go wakono. Okumanye visinga ukuwa kunoti musamfu noti emu. Nkaga mumuenda. Atano mumusamfu. Abili mumukaga. Oba kunoti musamfu munana bili. Nsamfu mumuenda. Nsamfu mumukaga. Anamu bili.
2: Tweso se sawi ndala. Time check. Esawa ziwe senya, ezi okumatia, time check kutusibu wako.
5: Bena musigan simbi wo, ne MTN momo. Sigo kutandi kidada la kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri dunako, atengo sabulo kujayaka sentika chisera chonawo ya gali de. Awatali kuandika wano na wali, nigastemo mukaga turn star, mukaga hash. Orondeko investor, oboko zese MTN momo app.
2: Fetje ndamu nyakato nyesenya fama.

0: Mas God a days. Ay, ay, ay, ya. Nothing gonna change my love for you. Ate the power of love. Kokasabidwa omchala biru. Nsubira mbasoti ze badia. Sicho chechio. Awotemu manja. Nosita tweyongera yo ye. Obudde ye nga tebutumala omuntu agoyingewa. Hey, tuli kuchiwani. Kale, katukole wetu. Tova kunkuluze ya magezi, ensulo y'omuziki, nebye mizanyo.
1: Voice of the Sawindala, time check. Esawa siwe sitano, esu kumaja, time check ya kuchusubu wako. Beda msigan simbiwo, ne MTN momo. Sigo kutandi kiladela kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri dunaku, hatengo sabulo kujaya kasente kachiseda cho nawo ya gali de. Awatali kuandika wano na wali, nyigastemo mkaga tanu star, mkaga hash, oro ndeko investor. Oboko zese MTN momo app. Uchiseda tine chevita guzubi na kuyankuru. Sentinale banka mpeleza za yezi fudenya angu. Hateku miwende jawansi. Tewali nsonge kutuala mbanka. Wabula weyambi seba ejita kanana basa sani de guanga yonna. Eranga bakuli kumpia wakukuyamba kukumpeleza za banka. Kozesa simu ya yomunga longa weyambisa sente mobile ukuweleze nsimbi. Sasule bisale bikuba anjibu erawe wolo kutukila dela kumilioni tanu za Uganda. Ozi sasule mumieze satu. We wolo kutambula na nsimbi enkaru. Gula biyo gula. Nga weyambisa sente visa card. Obudebo na mchifocho na woli. Nga wonyumiru wa vikujukubye na kwe mkuru. Beda bulindale vya bafere. We wola masimu waka kukubirwa. Messages kusindikirwa. Obo WhatsApp nga bakusaba pini namba yo. Password yobibi kuata kwa account ye ya banka. Kakatikolo kuwa wakwecho chonacho baweke nge dengo kube simu. Obo kuita mumeseji kunoti munana noti noti. Bibidi bitana tanu mutano. Sentinale banka banka ya fei. Sentinale banka. Erunga misiba banka mkure ya Uganda. Sendeza wa customer ziku mwe chitongole cha deposit protection fund. Okutukila dela kumilioni kumye za Uganda.
2: Waka, obomu esi guno guwama mabikira Maria. Gabo kutusi wako na midiangu high school kulama.
3: Eguru, wengi kuruwa, olaba ebitali, jabo na. Ateranga wetu laba monsi ya fi. Banji abetaga ekigambo. Banji abetaga okuulizibwa. Banji abetaga okuyambibwa. Abalwadde. Bannaffe abanji abakyala. Abazaalira mu bifo ebizibu. Abaana abazaalibwa ne basuulibwa n'abaggibwamu abatalina musango twongera okubasabira omukama abo ababikola nga tuyita mu nnyaffe biikira Maria ow'ekisa era ow'emirembe abawe omutima ogw'okubakuuma kubanga Yesu yatugamba nti olifuna kikumi ku nsi ne gye bulijja oligabana musapule. Bulijjo tulajjanye nnyaffe omulyango gw'eggulu nga tetubuusabuusa tuleme kuggalirwa bweru. Amiina.
2: Waka, obomwezi guno gwama mabikira Maria. Ngabo kutusi wako na midiango high school kulama. Ensume redie cha sachino, uru ensumesa ya ajo. Enfaju java sumesa, enkwata yaba ne nunjiba yabo kusoma obulu unji. Kubanga lesume redie sumesa ensumese yomu tindo mu Uganda. Tediko mamu kusumesa bya mchibi na vyoka, wabula nedie mikono babite ndeka aba izi. Baba angula aba izi mumpisa, games and sports babi fakonyo. Hatenga ne school fees zezezi soboke diyo musade. Litu wala masumoga arts ni science. Liani lizaba na abobu wala na abobu lensi. Environment yesume rotisangika sangika. Kwa wandisa kugenda mumaso. Aveji njobe kamparo vila museta. Otambula kilomite moku mkono guo kwa kono. Okumanyi visinga okuba kunoti musamfu noti emu. Mkaga mumuenda. Atano mumusamfu. Abili mumukaga. Oba kunoti musamfu munana bili. Nsamfu mumuenda. Nsamfu mumukaga. Anamu bili. Dabi wamu. The Mirror. Ekutu sibu wako Sentinel Banka. Sentinel Banka.

0: liita abiri ente emu. Kati Dr. Zwa ne banne oba bannaffe be tugenda okubanga tukuyigiriza nti supplement kijowe ente tulina product na mukono gange omwali matao wakisa house of eba batunda mata nti naye amata gayina okubanga quality yago nungi. Amata nga te oli waliwo abatu ente evaamu amata olina agamba bagataddemu amazzi naye nga si mazzi. Waliwo ekirungo kye tuwa amata ekiyitibwa high milk, sorry, ekirungo kye tuwa ente ekiyitibwa high milk. Ente eyo neyongera amata mu bungi ate n'amata ago ne gabeera nga kwalite yaago, that is obuzito bwago ne content egalimu ebiriisa ebigalimu. Amata galimu omuzigo fat content nga yoyo, protein content nga yoyo. Nga tugenda kama matano gatwala kugatunda ne bagamba wagoozezzaamu oba wayongeddemu amaki
1: amazzi.
0: Tutunuulire abantu abalina ente ezitasala. Ente ino kubanga egenda kumusala kubanga awujja okuva buli lwezaala n'ekuwa
1: amata
0: n'ekuwa ekyana n'okitunda.
1: Yes.
0: The same thing applies kuziri embuzi n'endiga by'obadde obuuza. Nti embuzi mu myezi mukaaga ino kubanga eri mu kilo zaayo 8-7 egende mu katale badirya obusale kati olaba buli woyita mu misito gya mbuzi buli woyita abantu bannayuganda mujjumbidde okulya obulungi buli woyita ti mbuzi yetambula. Kati olina okuba ng'osobola okutuba ng'otunda embuzi zo 3-4-5 n'oweerera abaana bo.
1: Yes.
0: N'obaako naawe ekyokola n'osereka akayumbako out of those small projects ebuntu obutono bw'okola. Kati jangu ku farmer center ebintu ebyo abakugu bakuyigirize omanye mbuzi kikaaki era njiriisa ntya njisapulimenti nga ntya. N'osanga omuntu alina akabuzi nga bw'okasala kavaamu kiro za waka. Ezo nno nyingi abo balina ke baali abamukulu Masembe kilo 8 naye nga basaze embuzi oyinza okuloza sekoko
1: bannange.
0: So kati obulunzi we buli awo twagala okulaba nti omulunzi ava mu nnaku eyo obeere n'ekintu nga naawe kikweyagaza. Because that's the beauty of and purpose of farming today. Olina okuba ng'ekintu kikweyagaza ng'otunuulira ekisolo kyo nga kikuwa obulamu. Otunulire embuzi y'omusajja nga embuzi ze bayitanga kimeme tezikyalabika. Oba okimanyi?
1: Kimeme
0: y'embuzi.
1: Yeva n'ekirevu.
0: N'okiraba ekimeme kyekifuba. Ng'ekifuba kijula kuleebeeta wansi. N'ogamba omusajja alina embuzi kimeme. Ne tezikyalabika kati zinnalubiri.
1: Tezirya bulungi.
0: Tebamanyi byakuziwa.
1: Naye ate kati emisawo Michael yajja agamba ebyaffe ebyeddanga byabeeranga weerezo z'oyogerako zikimeme eddanga zaabeerangawo ng'ate tebaziwa ddagala tebaziwa muddo mulongoofu nga ziriira ku nsiko just
0: ebintu bingi bikyuse ate era tulina okuba nga tugenda n'omulembe. Ebintu bikyuse nnyo omuddo gwalingawo naye olwaleero omuddo ogujja gwosibako embuzi era osangawo nga waliwo omuddo ekika kimu kalanda lugo gw'osigazza. Embuzi zirya kimu biwata by'otamanyi nagye byavudde prosesi eyabifamentinze bimaze ku mukutiyaawe wabigule ennaku weeks 2 biryawo birinze. So kati tulina okulaba nti twadoptinga ennunda empya. Bw'oba oyagala okulaba nti ekintu kino okifunamu kubanga nze omu ku baadvocatingira okola nti tetukyakola bintu nga bye twabikolanga edda. Olwaleero olina okuba n'embuzi ng'omulamwa ki lwaki olunda embuzi eyo nti njagala ya nnyama. N'omanya nti embuzi ey'ennyama eva ekulira ebbanga ki nti myezi gyayo 6 ejja kuba ne kiro mmeka nga nkoze bubi nnyo kiro 6-7 nga nkoze bulungi kiro 8-9 kati n'omanya nti naatuuka ntya ku ekyo. Awo oli mu bizinensi nti wemba ndeese ente y'amata nti bane njagala y'ente y'amata nti ente y'amata ebeera etya eneempaliita mmeka n'osobola okukola projections n'obala ekintu kati ebyo bye tukole waffe ku farmer center ne tukusomesa nti oba oyagala kuba na nte y'amata ogenda kugiriisa bw'oti olina okukisuza bw'oti olina okugiwa kino osobole okugiggyamu bwekiti kubanga ente ey'emu ng'ekuwa liita zo 3 ng'olwaleero liita eri ku mutwalo ku nusu 15 average ze sente mmekawo si mitwalo ena kitundu olunaku
1: oba mugagga
0: kubisaamu emi ennaku 3
1: 9

0: kale na kino kicho njagala ulirize bulungi
1: yenya
0: mugulumize omukama kubanga mulungi mwe yale mu miziziko jebigerebye eyo zabuli ya kumeka
1: Zabuli ya biri mutano
0: wanji mama
1: Zabuli ya biri mutano
0: nedda
2: Pichi pichi yandi kuita momi anganya jengalo
0: ani ajimanya mulonde
3: kamulonde
0: omulonzi utandikide manyi ofiru obolonda kale londa
3: muyo pes sokobe kamuli Eyo zabuli ya chenda mnana.
0: Wali mtufu.
2: Cherondira, kitabla mbibi. Mwamba uirondiri.
0: Kale, namba bili.
4: Inyawa.
0: Omwami nakabalo kuvewa isi.
4: Inyawa.
0: Musa, ya kole la dalango mkama, bwe yali amulagidde. Tabel nakulo, ya simbi wakuluna kuuluvereverie. Oluo mwezo omuvereverie, mumuwa kogo kubiri. Tubi sanga mchitabochi, ibibi njogende.
4: Saba kuziriramu.
0: Musa, yakolera ddala ng'omukama bwe yali amulagidde. Tabernakulo yasimbi wakuluna ku olubereberye olw'omwezi omubereberye mu mwaka ogwokubiri. Tubisanga mu kitabo ki?
4: Kitabo ky'emiwendo. Kitabo ky'okuva.
0: Gemalamaga.
4: Amalamaga.
0: Kada uko.
5: Inaero kumachicho.
0: Gemalamaga yes.
2: Fiji fiji ojikute kuruwaji.
0: Kale na chino chicho namba biri.
4: Kenyao.
0: Ekitulo kyo nga kyagalwa ayi mukama wa maje. Biri mu kitabo ki ekitukuvu.
4: Biri muzabuli.
0: Kitufu.
2: Pichi pichi ojikute kuruwaji.
0: Namba satu.
3: Yenyewo.
0: Ebitone bya moyo mutukirivu. Yesaya omulanzi yabyogerako. Abaffe yabyogera katya.
3: Yabyambulula.
0: Yabyambulula.
3: Yabyogere yabitubulira.
0: Muyobonedda.
5: Kitubulira mu luzungu, tomanya oluganda luyinza okuba lukuwadde obuzibu.
3: Nsabunzire mukoto.
2: Pichi pichi yandi kuyita mu myaganya jengalo.
0: Wabadde okwesa akadde kali nga nakasoma okusaba okuddiramu. Tende omulonda. Mkulu nakabale.
5: Bamuganye.
0: Mwena mvude kanga babaganye. Yabyogera konti. Yabyogera ko bwati. Moyo wa mukama ali mubeerako. Moyo wa magezi n'okutegeera. Moyo wa kubulirirwa no wa manyi. Moyo wa kumanya n'okutya omukama. Okutya omukama geriri bisanyuli. Bas. Tayongedeyo na kino.
3: Inyaka.
0: Yubu. Yubu yafuna okugezebwa mu bintu bingi ebyamutuukako mu kiseera kitono nnyo. Okay? Naye nga bimutuuseeko yayogera ki?
3: Katonda yawa era yabitwala. Omukama atenderezebwe.
5: Omulamuzi.
0: Nedda.
2: Pichi pichi yandi kuita momi anganya jengalo.
0: Paya sanziju kiso wensiriba. Zibuwa za jioja siri. Aniya mulonda. Namba biri aniya mulonda. Namba mwa satu aniya mulonda. Kuli gambo bia yubu bia yugira. Mbiba we. Monsi na jandi mwerere. Era ndivamu mwerere. Omukama atenderezebwe.
5: Kalinange bwenti bwenjogera.
0: Amina. Tayongeddeyo za sijabyogera. Na bemu.
1: Wanji nyabu.
0: Tugeze mbia fayo vye kerezia. Ok?
1: Wanji nyabu.
0: Juki za uliriza. Omwaka papa kwe yalondero musumba Paul Ssemwogerere okuba ssaabasumba wa Kampala. Ate neyipa.
1: Papa sa, sorry, Papa Francis yamulonda mwaka gwa 12 mugumu.
0: Oli mutufu.
2: Piki piki ogikutte ku waji.
5: Kibakule
0: mu yamufuyiridde. Kale na kino kicho. Mpa amanya g'omusumba okuva mu Uganda eyetaba mu tabamiruka wa Vatican tu oba Vatican owokubiri.
1: Amanya g'omusumba omugenzi kati Cardinal Emmanuel Juan Kansubuga.
0: Nedda.
4: Mulonda.
2: Piki piki yandi kuita mu myanganya jengalo.
0: Ani alonda?
4: Joseph Nakabale ali kudembe. Mhm. Oyiye sawa suba Nakabale Joseph Chiwanuka. Ne Bishop James Odong.
3: Mwe upesi.
0: Wala wapu gendo. Anyway, atu wa deka soka. Ndoza tukiriza tukenda mwoyo.
2: Chero ndira. Taba mwupi. Wamba wero ndire.
0: Namba biri. Namba biri.
4: Inyawa.
0: Tulimbia fayo.
4: Inyawa.
0: Anisa wa sumba uesa ze kuru. Eria tororo aliku kati.
4: Oyo ye. His Grace Emmanuel Obo.
0: Yes.
2: Piki piki ogikutte ku waji.
0: Nakino kikyo.
4: Enyabu.
0: Tuwa basumba abakulembere saza lye Masaka okutuuka kuona aliko kati. Nga bwe baze batambula.
4: Yasoka ngesaza yali bishopu yali Ssaabasumba Nakabale Joseph Chiwanuka ne kudako bishopu Adrian Kivumbi Dungu ne kudako bishopu Yohana Batista Kagwa ne kudako aliko kati bishopu Selvels Jumba. Kwa gambi ngesaza
5: damu ulide bademu
4: bishop eyasoke yadanga chali vikali fi yali Ssaabasumba Henry Stensera ne kudako bishop archbishop Ssaabasumba Joseph Nakabale Chiwanuka ne kudako bishop Adrian Kivumbi Dungu ne kudako bishop Yohana Batista Kagwa ne kudako kati aliko bishop Selvels Jumba.
0: Wale mtufu.
2: Okay. Piki piki ogikutte ku waji.
0: Nakabale
5: obadde toyinto.
0: Nakabale abadde awedde. Namba 3.
3: Yenya.
0: Tulimbia fayo. Ekigo kya mapera Nabulagala kisangibwa wano musaze kule lya Kampala. Kyaggulwawo mu 2 mu musanvu. Tujukize eyali omugenyi omukulu ku lunaku olwo oba ku mukolo ogwo.
5: Omulamuzi
0: mbuzi
5: zereje kuzuri baba
0: mola kati
5: gori gwa
0: ekigo kya mapera Nabulagala kisangibwa wano musaze kulu eri Kampala kyaggulwawo mu 2007 tujukize eyali omugenyi omukulu ku mukolo ogwo.
3: Yeah, President Yuri, I could have said it.
0: Which I know would.
4: Be.
3: Saba.
2: Pichi pichi, yandi kuita mumianganya jengaro.
0: Yes, very good.
4: Oyari kabaka wa Buganda, aliko kati unadi, uenda Mutebi.
0: Wali mutufu.
2: Cherondera, kaba mupi, wamba wirondere.
0: Kale, tugeza ko kino, abaganda baganti, chigwe chimute chilemera mwana, kuyimba. Papa Paulo, owomukaaga. Bweyakyala mu Uganda mu 1909 aliko omukolo gwe yasooka okukola ku lutikka e Rubaga ng'atuuse kuno ng'asatulumulumu July 1909. Ontegedde bulungi?
3: Nnyo.
0: Gwali mukolo ki?
3: Gwali mukolo gwa kugulawo sekamu. Omukolo gwa kugulawo sekamu. Olukiiko lwa sekamu.
2: Pichi pichi, yandi kuita mumianganya jengaro.
0: Waliwa mulonda? Temwaliwa? Okay. Omukolo gwali gwa kugalawo sekamu.
5: Nineteen sixty nine.
0: Kale, namba emu. Tugenze mu bajulizi. Omujulizi Mukasa Kiri wa Wanvu. Alina omusomi munne bwe yali bakyankalana. Kyokka oluvannyuma lw'okusalirwa ogw'okufa olw'eddiini. Ne batabagana. Ontegedde bulungi Eva? Ani oyo gwe batabagana naye?
1: Javira Msoke.
2: Pichi pichi, ojikute kuwaji.
0: Namba emu still. Mukajanga Savambowa. Alikuwa mjulizi gwe yafuba nnyo okujja ku ddiini. Era naitanga ne Mubambowa. Bamuyambe okusaba omusomi ono. Eby'eddiini abyesonyiwe. Tuwe erinnya ly'omusomi oyo.
1: Embaga tuzinde.
2: Pichi pichi, ojikute kuwaji.
0: Namba biri.
4: Inyawa.
0: Omujulizi Ambrosio Kibuuka. Azaalwa musaza ki?
4: Azaalwa musaza Lyekinda Mityana.
2: Pichi pichi, ojikute kuwaji.
0: Omujulizi oyo Ambrosio Kibuuka. Yafa mu nfaaki?
4: Ambulozi Kibuuka baamwokyera Namugongo.
0: Kituufu.
2: Pichi pichi, ogikutte ku luwagi.
0: Namba ssatu. Ekiwendo ky'okutta abasomi nga kitandise. Omujulizi Ambrosi Kibuuka yagenda okusibula bakadde be era bo ne bamubuuza lwaki tatereera di lwaki taleka ddiini. Agende okusa msonyi wa mukatano. Ekiwendo ky'okutta abasomi nga kitandise. Omujulizi Ambrosi Kibuuka yagenda okusibula bakadde be era bo ne bamubuuza lwaki taleka ddiini egenda okumussa ye ne banne. Tubuulire kye yabaddamu.

0: Waliwa mlonda.
1: Piki piki yandi kuita mu myanganye jengalo.
0: Waliwa mlonda.
2: Mbawe
0: ansa. Ya gamba bwati ngadamba za debi oba kadebi. Nedda tetuinza kuleka yo dini. Fetu tuinza kwegana Katonda. Kale tugezeko kino payas. Omujulizi Yosefu mukasabali kudembe. Nga bagenda okumutta. Bamaze okuteeka teeka enku. Aliko obubaka bwe yatuma mukajanga abutuuse eri kabaka. Yamugamba atya oba yamugamba ki?

Oh yes, wabari nyo gwena jikumideko chenda mnyakto nye zenya Radio Sapiencia akawungez akona kuruwa lero zoli kira okuwera vili mwomwenda ezaka itakusawe ya kawungez ngabuli jo kabaka timba kabia mizanyo extra yenze pade siru magomu bebez okuwera nga kutambuza tukina kuwera nga tambla fena paka wali kusawa zigenda kuwera bili wengi okuwera nga kwere kireza atolwo program omulongo ti ejja kuberangejja ebirenge

0: kuchena mnyaka tonyeze nya fama radio sapiensia inkluze ya magezi insula ya muziki nebe mzanyo na tera tuguse mprogram umana toche vye mzanyo tuguse echilo cholo na kololo alero ati tugene maso no kubira nga tukutusako toche vye mzanyo extra evira ukuruna kolo kutano edobo zidia Ben Msanje ne David Gombe spetu tudo kusolo kubira ngensunga tuzi kuwa saganya kare no tumaleko wika ati tukuingize weekend gabwe gendo kubira nga itambli na dala bala bala David uguza kuwa uliza temu na etu yongere yo
1: batu uliza mbeba zo kubanga mba mtu mbude buli okuva mande okutuusiza ddala olunaku olwokutaano programu eno tochi ebyemizannyo okulaba ate ebiki ebitambula wano munda mu ggwanga kw'ossa ne bwali ebweru w'eggwanga wiiki ebadde yabijaguzo eri abaseno embuutu bakuba n'aba Vipers side eri ekitende bali mu mu kubefuka
0: kugamba osangibwa nga oli wasena ate era ng'owagira ne Vipers wiiki ebeera nnungi gy'oli
1: wiiki eba nnungi okugyako abavira bo bakoze amaliri olwaleero 0-0 ne ttiimu eri eya Bull wali ewankuluku ogwa Vipers ino nabo gukyali emu ku emu lwakuba ndooza baagala omalako sizoni nga bali unbeaten naye okuggwa mumaliri bwe gatyo ngenkya kitale esamba nek kitegeeza nti kitale eyinza okuclosinga gap kuba Vipers bakati ebasinga obubonero mukaaga kitala bwe wangula olunaku olw'enkya singa Vipers guggwa maliri emu ku emu nga bwe gukyali oti yatebedde UR esonga Usama Arafat n'atebera Vipers equalizer singa guggwera mumaliri emu ku emu enkya kitala n'ekuba nek emaze emipiira wanga 17 nga tekubwa mu liigi okuva December omwaka oguwedde
0: nek
1: kesi singa ebakuba erugogo singa enkya bakuba nek abakitala bo kuba tebannakubwako ewaka abakitala singa enkya bafuna obuwanguzi kitegeeza baba basaze obubonero Vipers bwe basinga nga buli obubonero busatu nga twolekera bend oba ekkoona erisembayo mu liigi ngebula nno emipiira esatu jukira liigi y'ababinyuirwa munda mu ggwanga wane ekomekerezibwa ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi guno Vipers ekolo ejaba esembyayo Express mukwano gw'abangi ewangudde nno olwaleero ekubye ebuhimba awali ebutema goals 2 ku bwereere buhimba eno erabika nga bwe yajja egenda okuddayo ne Calvary mpozi sizoni eno atiimu bbiri zokka ze zigenda okuddayo abawuliza balina okitegeera ttiimu bbiri
0: tezigenda kuba ssatu
1: ate zigenda kuba ssatu wabula mu big league zigenda kuba ttiimu nnya ezigenda okwegatta kweze ezigenda osigala mu liigi 14
0: ate lwaki nga ate bbiri zibasazeeko agala kuweza ttiimu abiri
1: timu zigenda beera 18
0: 18
1: sizo jukira tubadde tukuba timu 16
0: 16
1: oluvannyuma lwakabanga kati fufa mu nteekateeka empya zegenda okuleeta ajukira olunaku olwajjo babadde balina meeting n'amakirabu gano kati fufa yasalawo nti otandika ne sizoni ejja timu zigenda beera 18 era ky'ova olaba ku kimeeza kya big league timu eziri mu ka green ennya zina assurance nga zimalako nti zigenda kwetaba mu ki mu liigi y'ababinywera so nga bwe bitambula kati Calvary n'ebuhimba be bayinza okukola ki
0: okusalwako
1: then tulaba ate abanajja okube okwegatta ku zino ezinaaba zisigadde 14
0: atujja kuba tetubalinaako buzibu
1: era bwe bajja
0: naye nga tugenda mu kuwummulamu ate tusobole okubeera nga tukomawo tweyongereyo ne puroguramu eno toki ebyemizannyo extra tugenda kubeera nga tutunuulira ku nsonga endala nga tuvuddeyo keeyo tugenda kubeera nga tutunuulira ku nsonga tugendagenda kuwali eri mu klabu ya Real Madrid waliwo obukuubagano obuli mu dressing room abasambi tebakyakwatagana na mutendesi Alvaro Arbeloa ate nga n'abazannyi bennyini tebakwatagana tugenda kubeera nga tukubayo tochi waliwo abazannyi abaweereddwa azifine ababonerezeddwa mu mbeera eyo tugenda kubeera nga tutunulira kitegeeza ki mu klabu ya Real Madrid ate era tugenda kutunuulira klabu eno nga bweyimiridde nga yeteekateeka okusamba El Clasico ku weekend so nga ate tugenda kubeera nga tugendako mu Manchester United Bruno Fernandes ayinza okubeera naye tugenda kumutunuulira mu klabu ya Manchester United bayinza omulonda nda omuzanyo w'omwaka mu club eno ya Man United. Kale nno ekyo kiyinza omufuula legend. Club ya Chelsea eyagala kubeera ng'efuna omuvubuka mu club ya Newcastle, naye eyina gweteeseteese okubeera ng'ewaayo ddala kibalansi nga tugenda kubeera nga nakyo tukitunuulira. Olwo nno tugendeko n'emipiira egigenda okubeera nga gizanyibwa ku weekend. Nze Ben Musanje ne David Gombe, tamvaawo tukomawo.
2: Erimu teriddwayo, teri kuzikiza. Wenyigire mu Virtual Sports za 22bet. Osigalenga ennyumirwa by'emizannyo awo watali kkomo. Wewandiise kati ku 22bet.ug. Gezesa emikisa kyo ne Virtual Sports za 22bet. Nyumirwa Crash Games oba Casino ne Slots. Buli luzannya guba mukisa mupya gwa kuwangula. Tolinda, wewandiise kati wegatte ku binyumu bya 22bet.ug. Betting wa bulabe eri obwongo. Betting nga n'ogwegendereza. Waba myaka 25 n'okudda waggulu.
3: Business yo terikula nga tojiranze. Lwaki abantu balanga bye bakola? Anti bakasitoma balina okumanya w'osangibwa, kizimbe kiw'okolera n'okutegeera kiki ky'obaguza oba ky'otunda. N'olwekyo gwe omulungi ayagala okufuna bakasitoma, jangu ku Radio Sapiensi ensambya olange naffe. Si bizibu okutufuna, jangu nnyo. Kuba bukubi ku nnamba zino: noti 752-897-6 plus 2 5 6 2 0 0 9 2 8 oba plus 2 5 6 6 6 1 1 0 oba tutuukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiencia.com. jangola ngenafu aba Radio Sapiencia, tojja kwejjusa.
4: Kati petu se boka tunda chendera.

0: Atera wa mtunulia klabu ya Manchester United echa mazima agezeza ako kubanga akole eche cha mulesa kubanga okuvira dala weba muleta mu January wa 2022 asobodde okubira nga kubagozi nkaga manya gozi 10 mu mukaga na akola assist 10 mu mukaga mu mipira bisatu abiri munya jasobodde okubira nga asamanga kitegeza alinganga gabanyiza mu mipira jasambye nti buli mupira na ateba oba nakola assist
1: nakola mukisa
0: kale numuzanyi akoleze aina mu echinja uro mugwange lya bungereza lyonna ne mu club nga Manchester United ya dentino club ye jazanyiddemu ebanga lya jizanyiddemu at least ngange ina engeri je mutima yeko yadde bageze abanga lya baddemu basobodde okubera nga bawangula league cup ne FA cup basobodde okubera nga bajiwa ne Champions League batuka ku knockout stage batuka ku knockout stage na ye ebintu ebitu ebitambudde naye nga ye asobodde okubeera ng'akola kyakoze ye Bruno Fernandes mu club ya Real Madrid waliwo abazanyi abaweereddwa engasi abazanyi mu club ya Real Madrid nga tuvudde mu Manchester United Real Madrid erangiridde nga abazanyi babiri okuli Federico Valverde ono captain kosane Aurelio Tchouaméni bano baweereddwa engasi ya bukadde bwa pounds ya nodda si bukadde wabule mitwalo ja pounds amakumi ana mu esatu mu enkumi bbiri ja pounds the euros emitwalo amakumi ataano baba kubye engasi lwakubeera nti nno akunaku olwokusatu baasooka ne beegwa mu kifuba ngezaako okutegeeza nti baalwana baalwana beesikasikana ate n'olunaku olwajja era babadde mu kutendekebwa era okakkana ng'era bakoze ekintu kyekimu Valverde captain kosa ne Tchouaméni baalwana era okkakkana olunaku olwajjo nga omusajja ono Valverde avuddeyo n'obuvune ku mutwe era nga ku mupiira ogwa weekend nga basanya club ya Barcelona tagenda kubeera ng'azanya kubanga alina obuvune bwe yafunye omusajja ono Tchouaméni yamubba nnyo omutwe ogwo kwagala kugwasa kati kitegeeza ku Sunday El Clasico tagenda kubeera ng'azanya naye Tchouaméni tetulabye nga bamuggyako ko ku squad ajja kubeera ng'azanya ate nga kino si kyekisooso kyokka wabula n'omutendesi waabwe tebakwatagana naye kino obaolyawo kiyinza okuba nga kyekisindiikiriza pulezidenti wa klabu ya Real Madrid ogamba nti nedda kale kakomyo ze Mourinho kubanga ye mutendesa atasaagana bazanyi amukomyo mu club eno ya Real Madrid obooli awo asobole okubeera ng'abaako kyatereeza mu dressing room ya club eno ya Real Madrid ye Kylian Mbappe Vini Junior n'abazanyi abalala bonna tebakwatagana na mutendesa ate nabo bennyini beeyinako empiiga club ya Real Madrid eno bino ebintu club ng'eneesa ebengerira ebintu bitandika webitu mu dressing room okakana klabu ng'evuddeko ng'ebadde wangula ebikopo tekyabiwangula ng'ebadde malira mukyawaggulu tekyamalira yo erwanagana na bifo Madrid eno obuzibu buli ludda wannyo bw'amaanyi era ogiraba wa Jedda
1: nze ndoozi obuzibu butandika na basambi butabira na trust musomesa aliwo nti bw'otunulamu Abeiro ebbanga lyabaddewo n'Alonso bwe baamugoba tewali nnyo Abeiro wakyakyusiza ku Real ate balemeddwa n'otwala ebikopo osanga bwe bandibaddemu ne chance so nze ku lwange bwe ntunulamu nti beetaaga ofuna omutendesi nga bwe walabanga Ancelotti oyo alina fathale figure gye yali abawa nti kubeere wali nnyo otya Ancelotti ajja kugamba nze ntendeseeko Ronaldo Nazario ntendeseeko ba Clarence Seedorf abasambi abaali abaamaanyi nga gwe Tchouaméni toyina kapiira kewasambye katuuka ka Seedorf oba Paul Maldini omutendesa atendesa abasambi nga bakkaka kati gwe tojja leeta matanta go ng'alina ag'amannya gaakoze eki gaatendese Zinedine Zidane yennyini ng'akyali ku Juve yabatendekako so ye amanyi yali amanyi ekyokkola ng'abasambi bano obalaba nga ne bwe bawangula ebikopo nga Madrid si ennungi ennyo naye nga olabira ddala nti bafiirawo sambira Ancelotti ne bwe yali nga banoonya ekikopo eky'ekkumi ojjukira ekyala desima nti bwe yali wa Ancelotti yalina ba CR7 Gareth Bale Sergio Ramos nga ba Ramos olumu baine mbeera nti tebagala nnyo Ronaldo ng'omuntu naye ng'ebyo okukisaawe biba bya kisaawe nebajja ne baderivalinga ki la decima Madrid gye yali emaze ebbanga so nze kulwanga endowooza beetaaga manager oyo ali mu elite class oba manager oyo nga bw'owulira Jose Mourinho lwakuba nti naye obw'ennaku zino
0: siyooli
1: oli omukadde
0: wa 2012, 2011, 2012
1: so ono Mourinho mulala muko naye era omujjukira ku United bwe yakyankala namu ne ba Paul Pogba so it may be ayinza naye ate Mourinho abeera beto singa alubeero waliwo nti at least abasambi bayinza omutyamu n'ekyo kyayina naye nze ndoza beetaaga manager ali elite kyannaku nti club nga yeetegekera omupiira ogusinga obunene mu byafaayo byayo ate ebizzeeyo byo byoyogedde nti Tchouameni bayina obutakwatagana ne Valverde wadde nti Valverde yavuddeyo n'agamba ezo ng'amba olw'okuba nti kirabu nga Madrid yesobola okumalako sizoni bbiri nga teyina kyetutte kati abantu bagezaako gikuba erinnya ebbi naye nze obuvune nabufunye nga nze naye ng'otunula ne Mbappe yennyini twalabye online ng'abantu bawandiika ebintu bingi nti agende abawagizi baagala omugoba ku ttiimu naye Ronaldo yakyogerako nti ayina kimanya Mbappe nti PSG
0: siye Madrid.
1: Madrid timu ya amaanyi nnyo. Oja olina ego yo naye eyino kendeza ego. Wadenga ina golo 85 mu mpira 10. Naye Madrid terina nti gwa singa esigala kilabu giant club. So ze kulange ndoze ekizibu kyawe beetaaga mutendesa oyo asobola okuma ku dressing room netaba muki bino byetuwulira obudde buno naddala nga beetegekera Samba Barcelona yo yetegese okubakuba atetwala ekikopo.
0: Nange ndowooza nti era kilabu ya Real Madrid actually okuvira ddala wali eri nga tuvudde mu gy'ekyenda naye era we yatuukirawo okubeera gye baayitako eyaba Galacticos nga bw'obamenye ba Ronaldo Nazario, Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, abasajja ab'engeri gye bakubiddemu ebiseera ebyo. Club ya Real Madrid kati bw'ogitunula ekyamazima ekkiridde ne club endala zino zonna tezikyagiwa kitiibwa n'ezizisanga. So kati bagenda kubeera nga basisinkana ekyamazima club eno yeetaaga omutendesi ow'entomo. Actually ne baleeta anyoyo Hans Flick naye era yali tannaba kubanga atuuka. Akubanga atunuli atuka ne actually
1: oba Alonso
0: Alonso yovela bikaba mwanguyira okubanga bamuta
1: nga bamugoba
0: zendoza bali badde bamuwa obudde okusinga obudde obwo bamuwa bandi badde bamuwa ku budde kubanga ekyamazima ye nga yabadde ayina yali ayina history ku club ya Real Madrid nga kitegeeza nti eyeka yiswa esobola okubeera ng'ereetera abazannyi okumukkiririzaamu yeso oli akyayinza okugamba nti no Abelua ye talina history naye nzitowa ye teringanga yabaza bya Alonso nge banaaleeta Zinedine Zidane ne baleeta buleesi kitwale nti nno mutendesi ne baleeta buleesi Ronaldo Nazario era obuzito bweri bwawukana nnyo kuba Alvaro Berua yadde musajja musipana ne baleeta buleesi Raul Gonzalez era obuzito bwe bwawukana nnyo ku Alvaro Berua.
1: Oyogedde ekintu ekyo jjukira Zidane nga tetalina nnyo bukodyo nti buubu naye ng'amannya gaatendeka agaba Ronaldo nga bumanyi ego ya Ronaldo nga ssebo balina omumuteebeera ne bawangula ebikopo bya Champions League bisatu ebiddiriŋŋana wansi waani wa Zidane naye nga tolaba nnyo bukodyo bwa musajja oyo so erinnya kituufu likola naye Berua ono balabira talina azina ne ku touchline si yali awombu ayina kyajja okugamba okole
0: ayinza n'obagamba mukole kino ne bagaana
1: basala
0: nga bakola ebyabwe bamutwala nga ndowooza nga oyinza otwala ani Wes Brown yali ku Manchester United.
1: Wes Brown aliyawa kugamba kola kino.
0: Yagamba gwegwani
1: Wes Brown.
0: Si wawangula
1: nga bali jina naye bwe yajja ngulaba naye ali mu mbeere ye ya Berua. Ndabasa emipiira ebiri gye yakwatamu teyawangulayo.
0: Yadde. Batunuulira bweyitiyo ebiseera byo ng'okyakuba. Waleeta watekanga ki ku mmeeza kati otugamba ki. Barcelona egenda kubeera ng'ezannya ne kilabu eri ya Real Madrid naye bw'obeera otunuulira. Lide nti mu mipiira gye baakeesamba 2021 El Clasico eza liigi mu myaka Real Madrid esobodde okubeera nga ewangula 16, Barcelona ne wangula 15. Madrid esingako mpira gumuguna omupiira ogulaba otya?
1: Omupiira si mwangu eri timu zombi, naye Madrid ate yo muzibu nnyo gyeri olw'ebizibu byetuva okwogerako nti wadde nga baagezaako ojuza okugezaako okuextendinga Barcelona eremetwala kikopo weekend ewedde bwe bawangula, naye guno olabira ddala nga Barcelona eri wali ku Camp Nou eyina chance.
0: Katusoke tukolewe tukumeyono
2: gatojiranze lwaki abantu balanga bye bakola anti bakasitoma balina okumanya w'osangibwa, kizimbe kiwa okolera, n'okutegeera kiki ky'obaguza oba ky'otunda. N'olwekyo ggwe omulungi ayagala okufuna bakasitoma, jangu ku Radio Sapiensi ensambya olange naffe. Si bizibu okutufuna, jangu nnyo. Kuba bukubi ku namba zino: noti 752 897 6 8 plus 256 200 928 oba plus 256 666 6 8 oba tutuukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiensia.com. jangu olange naffe aba Radio Sapiensia, tojja kwejjusa.
3: Leero ng'ennaku z'omwezi munaana omwezi ogw'okutaano, tujjukirirako omutuukirivu Petero owe Tarentas. Petero yazaalibwa mu mwaka gwa 1912 mu St. Maurice okumpi ne Vienna ekya Bufalansa. Bazadde be tebamanyiddwa. Ku myaka 20 yeegatta ku Cistercian Monastery ey'omu Bonnevox. Petero yamanyibwa olw'okutya Katonda, obuntu bulamu, obwagazi bw'obulamu obwangu, newankubadde yaweebwa obukulu bw'ekiggwa kya Tami mu mwaka gwa 1132 ate n'atuuzibwa nga Ssaabasumba we Tarentas mu mwaka gwa 1142. Petero yali munnankyukakyuka eyamanyibwa mu kutumbula ebyenjigiriza, okulabiriranga abaavu, era yatandikawo ekibiina ekiyamba ekyayitibwanga May Bread ekyawanga abali mu bwetaavu emmere ekyaliwo okutuusa mu nkyukakyuka ya Bufalansa. Petero yafanga ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'omwenda mu mwaka gwa 1174 mu Bufalansa. Papa Celestino VI yamulangirira mu batuukirivu ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'okutaano mu mwaka gwa 1191. Petero omutuukirivu yawolereza Tarentas. Omutuukirivu Petero, otusabire.
4: Egitta bisasika nga mpawa Davidisa.
5: Abaganda baagereesa nti baligenda lyekkongeezi nga baakulira omuka kitaabwe. Taayi wange yagedde kituufu nnyo nti emmangala guba musu, omutaka zizitongwa buzito, nze namazedde okutaba. Katulabo ndeese ekigambo empingula. Empingula kitegeeza eriggwa eriwanvu ennyo.
4: Egitta bisasika nga mpawa Davidisa.
6: Bamemba bafanisikira bya Radio Sapiensi ya mwenna, mutegesebwa nti ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogw'okutaano omwaka guno lwe tugenda okuba ne meeting yaffe esoose mu mwaka guno. Bamemba mwenna muyitibwa okubaawo, era nga tulitandika n'ekitambiro ky'emmisa ku ssaawa 3 ez'okumakya. Tubasaba bamemba mwenna mujje mubeerewo mu buntu, kubanga ensonga ze tugenda okuteesaako nkulu nnyo. Ku lunaku olwo ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogw'okutaano lwe tugenda n'okulonda obukulembeze bwaffe obw'ekiseera okutuyambako okutereeza fanisi kirabu yaffe eya Radio Sapiensia. Era buli mmemba tukusaba ojje n'obufaananyi bubiri obwa passport size. Mbajjukiza nti ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogw'okutaano lwe lukiiko lwaffe olusookedde ddala mu mwaka guno. Birangiddwa kodineeta wammwe Omwami Charles Katabarwa.
4: Sports Talk ebyemizannyo ku Radio Sapiensia.
0: Kuche na mnyaka tonyeze nyafama Radio Sapiensia, inkluza ya magazine, insula ya muziki na ebyemizannyo. Tukomea wo na kanyumiru kafaka sembayo na inge nsonga tujizo tuchaina nyingi atenga tuchaina ukuja jemuli. Yes, Ben Musanje na David Gombe mu program tochi ebyemizannyo extra wetulio kubera nge nsonga tuzikuwasa ganyiza dala balabala. David Obado chanyo nyula Real Madrid ne club wene ya Barcelona El Clasico mpira guneno gulaba gudawa
1: okusinzira ku bizibu Madrid byerimu nolo kubanga tetumanyi ne samba yabwe nga bwebadde mu season yen entirely anze kulangi wadenti bawangula El Clasico ya soka ne bakuba goal zali 3 ku emu aguno ndabanga Barcelona ina chance okuwangulira ekikope waka ngate kubye sajja lyesinga obutakola ki obutayagala era subira buno obuvubuka bula mini ya malwa denti karwadde kote kalimu naye subira ba Marcus Rashford ba Robert Lewandowski hao okwestula oba ba Rafinha ni bageza ko funa ki obuwanguzi so nze kulwange ngenda ne Barcelona okuwangula Madrid olw'okuba nti embeera eri mu dressing room ya Madrid tewoomya ttooke nti ebizibu bingi nnyo eriyo abasambi eriyo mutendesi bo benyini tebamanyi kiina kuddako so ngenda n'obuwanguzi bwa FC Barcelona etwali ne La Liga.
0: Okay, encha Liverpool esamba club ya Chelsea Anfield Premier League ye Alekikov ogulaba otya?
1: Liverpool Chelsea timu omu mulema nyo mumbera yokuchisa
0: omulala awenyera
1: na ya atati list ya awenyera asingoli Chelsea temanyi yoche yagala ebizibu bya Chelsea byatandika olunaku omwaka guno lwegwatandika lwebaguba Enzo Maresca olunaku olwo ebizibu bya Chelsea bwe byatandika abagagga bennyini tebamanyi kiki bayina kukola projekiti bamanyi kiki gye baagala wadde nti sizoni eno bagamba sizo bweggwako baagala kugenda okugula abasambi abalina experience naye nze ku lwange ndabira ddala Liverpool olunaku olw'enkya lwegendo siringa ki ekifo kya Champions League kuba Chelsea eno bwekuba mu butuufu oba mubi nnyo emipiira tegeeza emipiira mukaaga egya liigi ng'ekubwa bukuba guno era sigira babwewangula Chelsea yava sizoni yagivaako dda erinda FA Cup ndooza ng'esamba Manchester Sunday jja Saturday ndooza ng'esamba City naye ekitali ekyo ebino ebya Premier League yenna ayinayo Chelsea
0: eyowookoova Chelsea bw'obeera ogitunuulidde just n'emipiira 10 egya Premier League gyesembyeyo okukyala ewanguddeko gumu bagikubyena ekoze amalira emipiira 5 ate nga n'ogumu gwe yawangula yaguwangula gole muko 0 Thomas Tuchel ngachali mutendesi mu match wa 2-2 mugumu kwawe
1: Chelsea
0: nonno ngesamba Liverpool chengama kategenda kubera ngejisinkana olunaku ero orenja kale awe tuvayo keyo bobero tunulide Bournemouth egenda kubera Brighton esamba Wolverhampton gwe gujjo okudda akawo ne Fulham esamba Bournemouth Sunderland esamba Man United enesanga obuzibu wano
1: Sunderland yeyo waliwo luyamalamu amaanyi yali etadde embeera ku kasawe kayaawo nga ekuba abantu tekkiriza naggi kuba ggoolo nnyingi naye Nottingham Forest yabakyaliraawo yali ebasoba abakuba ggoolo zaali 5 ku bwereere so United eno ng'efunye n'obuwanguzi bwa Bruno buli individual ng'ayina n'ekirala kyagoba n'ekirala eyagala okunyweza ekifo kiri ekyokusatu at least mu sizoni gye baali batagisuubira nti esobola okubeera mu bifo ebyo nti ebyokusatu oba ebyokumwanjo gisuubira okufuna obuwanguzi obwa goals 2 nga ku emu olw'okuba nti nayo ekisenge kyayo si kyoso kimanyi okugabula juzi kyagabula Liverpool goolo 2 mpozi bwana Ben Vipers bakoze amaliri ne URM ku emu that is good eri title race kuba Vipers
0: omuliro gweyongera okuba
1: bw'otunulamu esigaza polisi kwawe maroons kwawe then esembyayo express jukira omugagga Lawrence Mulindwa naye gyawagira kati awo bizinadde okunywa naye wana aba awagira Vipers so bwebityo bwebigezi ekitende guweddemu kwemu Ronald Oti yatebedde URA so nga Usama Arafat yava ku KCC yatebedde Vipers guweddemu kwemu
0: okay bobeera tunuulidde Manchester City jja kubeera ng'esamba Brentford era olunaku olw'enkya City waneeno eddamu ekola amaliri
1: City
0: naye yeekyaza
1: eri
0: waka
1: Pep Guardiola agambye Manchester eyina okuwangula okussa pressure ku Arsenal Arsenal esamba ebisajja bya West Ham ebirwanirira obulamu naye site guleri ya doku inzo kuba yaba wamuko kulifti kumani wadenti basu lubone lububiri na ya at least abadafu de okuda enguru chisingako nti gole yu yali yankizo nga bakola satu satu eri Man City nsubira eba wamu ku chance eba wa amani okusinga okujja mu game ngeno nga baba kubi omupira mulamba so kulwange mbasubira kweti hadi na dalanga webali Brentford tetera bise bulungi mipire gisembe yonge echadde mbasubira ba Man City okola chofuna obuwanguzi wadenga ne Brentford echageza kulwana kuba womukaga ayinzo funa chance ekika mu Champions League singa Aston Villa etwala Europa so olabira dalanga wachaliwo okulwana naye nandi ngenda gena ne Manchester City okuba nti Haaland oyo naye ageza ko gubenga tuwaliwo race ye yatiyaguwa Brentford ne Haaland ye yengato bonna besambula nako olwencha naye guno ndabanga pepwa ina chance
0: yes Brentford ebadde tekola bulungi ngechali de club ene ya Manchester City kwa mipira naje sembe okubira ngesamba ngechadde nabajukubye mipira esatu tewisobode kuwangu bajikubye na ye obuzibu wa Manchester City nti ate season yene tulaze continue okusula obubonero tekijizibu walira
1: teina
0: buzibu bwa kusula obubonero nti ye season yokka je kyasinze okusula mu obubonero ya actually yakoma kikola mu season ya 2008-2009 lwe yasula obubonero 20 ne kati yakasula obubonero 17 ate nga obubonero obusinga obunje sinze busula mwaka guno 2006 okuva lwe yatandikira esudde obubonero 12 so kati olunaku olwenkya naye era sigisibaako nnyo mukono oyinza olabira ddala awo nga ebaagala obubonero okkakkana nga balina obubonero bwebasudde so naye nga nange ndaba nti at least wini bali mu ngalo zaabwe naye eyanguirwa nnyo okusuula obubonero bwe tuba tugenze ku lunaku olw'ensande Burnley ja kusamba ni Aston Villa songa te Crystal Palace Everton Nottingham Forest Newcastle West Ham ne Arsenal omupiira guno ne wagula bwotya
1: West Ham Arsenal Arsenal badde ne wiki ennungi
0: nnyo
1: oyina kye wayogedde awo ku kugundi ng'oyogera ku kujenkaaga batutte ekirabo kiri Bruno kyawangudde ekyabawandiisi nogamba kati nze ndi mujankaga nezijukira commentator yali akola omupiira gwa Arsenal ne Atletico yagamba the Emirates generation ndoza ene yabano ba magala asomya mawulire bakatalawe ba Ibale generation
0: katalawe yabukira Ibale gwako
1: kati naye tumbalire mu Emirates generation kati Emirates generation yagalu wangula ye chikopo cha league ekisoka mbyafayo kuba Emirates generation wangulanga kukuchi kukikopo cha
0: league
1: so kulwange ndoza nti Arsenal omupira gwe guno ogujiwe chikopo singe funo buwanguzo lunako lwe Sunday Arsenal java ekutte kukikopo ebitundu kyenda kuba abasigadde bebesigazzaayo Crystal Palace ko Sane Burnley Palace nga yetekera Europa Conference sira bantu esobola teeka unyembera ku Arsenal ne ate Burnley yaddayo da sonze kulwange subira nti guno nga ne West Ham erwana obutaddayo mpira muzibu era nze omukuba yinza obuteewuunya abasi no munkwate bulungi sinze omukuba abayinza obuteewuunya singa game eyo Arsenal nayo bajikola akamanista akabadia akamalili West Ham musibu naye rwanirira survival so mupira musibu naye gwa golo golo
7: Robert Wilson
0: Ben Musanje
7: we bali kuwele za Uganda no Buganda
0: yesebo
7: ona ba inwanyu kuru wa ino mtizi kwa nipa na inakindi wa nukutala atenga ni member wa radio na jesa kani zikira hapu
0: ndena maso ya
7: kwetu ngo kula bange na kutumezi kumi na mtambu kutande ya wiki yeji ya kanso vile togule nga ku meeting ya wese
0: ni gogamba
7: kakati zengo mwagizi wa chelo satenga ni mwagizi wa mpira bambi njagala nyo asene wangule kuchikoko kuwa chenumo timu timu kufene wangule kuchikoko nga timu enene erezo mzinzi nga tizibiri temwa nga kali chasite kutaki ya 2012-2016 neka wangula kuchikoko neka leka chelo si aseno bani yu Liverpool nga tituku wangule nekati bambi asino kanga tene kufakiri ena bawangule ko nabo bantu onabera kuwe ne mukizi wanjala wana machi ndo kuzika.
0: Hello.
7: Mkuru.
0: Tuli fena.
7: Ugambo tia mulu.
0: Ndi abadatia.
7: Mtambule mbewa.
0: Eh.
7: Ambudu kutumi ya madudu na kutugenda kuna kutuza.
0: Eh.
7: Kwa yo mwami mbugambi. Kwa yo na yo na kutugia kwa mbuga. Kwa yo mtambule mbewa.
0: Hello.
8: Hello radio sapiens.
0: Kori.
8: Mkutono sana ilu adio kubeka avumu.
0: Hmm.
8: Eyo mkuru gombe mula musiza.
0: Esibu.
8: Ne mkuru beni musanyi mula musiza.
0: Wewa.
8: Ne mbale ntesa kumpira kwa Madrid ne Barcelona. Barcelona gina kwa Madrid kono bili kwemu.
0: Okay.
8: Ato kwa seno ne West Ham. Ase ne gina kwa West Ham bili zio.
0: Okay.
8: Sete sando kubeka avu. Mamutu mina mba uli zanyi.
0: Vekali sani. Hela.
7: Halo.
0: Tulifena.
7: Waswa jema lekofe.
0: Hmm.
7: Yamanya mpita waso alizo atene nakafeke.
0: Isibu.
7: Chubila aseno ejia kuwa Madrid.
0: Hmm.
7: Barcelona ejia kuwa Madrid.
0: Okay. Kali. Onagambe Ben Gombe mweba lekutuweleza. Buru njiwe mucho chitufu. Bruno Fernandez mzanyi wanja uro nyo. Dala asana awadie yonze sentam abaka ndikanyanya. Hela. Hela.
9: Hello, Sebo.
0: Yes, Sebo.
9: Mwema likuweleza.
0: Kali mkulu.
9: Narukuma Robert inakauka.
0: Hmm.
9: Bani sita agena ukula amali na hati na agena ukula amali na yu.
0: Hmm.
9: Bwonaba amali da.
0: Okay.
9: Hela.
0: Hai. Hela. Yes, Sebo.
9: Kali
0: mkulu. Ani?
9: Kali mkulu.
0: Kali sema. Hela.
10: Mwaka lekuweleza mgana adani msangye.
0: Eee sema.
10: Oneze nyonjo mwaze kujuwezi yaba ntuweka tuwe.
0: Hmm.
10: Nakati.
0: Hmm.
10: Zesanyi senyo maniyo kulo ndo msambi wayo.
0: Hmm.
10: Engeli ya kole teo mulu nji kubape mpate mchayo nga iwa omu hili.
0: Hmm.
10: Mwema lekuweleza na yeye.
0: Hmm.
10: Mama sema tamutumi denyo ni msaji olio wachirisi. Wema lekuwele.
0: Kari. Tuyanze gemwe nabe tutambude na mwe okuvira daraje tuwa tandikide kusasa. Tupakanga mauli ligawe depaka sawa zino. Mweba lenyo mweba lile dalansi gade Ben Musanje ne David Gombe. Weekende nunchi. Mwela ba.

0: Oh yes, wabali nyo gwena je kumideko chenda mnyakto nye zenya Radio Sapientia. Echiro echeona kuruwa lero, ziri tanu ezaka ita kusawo mkago ugwe echiro. Ngabuli jo kabera katimba kabia mizanyo, yenze pade sirumago mbebezi, okuberanga kutambuza. Tukina kuberanga tambla fena paka wali kusawo msambu ugwe echiro. Era ho wenyini, wenye okuberanga kulekera Nansera Edward Lubalukovu, abirenga kutuwala mu program damwe subi ayongera okubera nga kuyisa mu kiro akatimba akebye mizanyo tubeerawo buli lunaku Monday to Friday kasitaziwera mukago ogwe kiro tubeera tujja ne tuyita mu nsongeze by'emizanyo nga bwe ziba zitambudde ku side eyo kulikayo ku mirimu egy'enjawulo nawe akyali mu kakkala bya abakola egy'ekiro nkwagaliza bikutambulire bulungi nga bw'oli mu kubeera ng'obibala kakati tutambula ne 22 bet mukiseera nga weekend yo twagiyingidde dda twagyesozze tuyingidde olunaku olw'omukaaga olw'ensonga nti ennaku z'omwezi ziweze mwenda mwezi gwa kutaano omwaka 2026 n'olwekyo mukiseera nga weekend twagyesozze dda ky'olina okukola gwe omusibi w'emipiira kwe kubeera ng'oggulawo akawunti n'obeera ng'osiba ne 22 bet n'osobola okubeera nga weerira kasimbi kyangu nnyo okugulawo akawunti ogenda bugenzi mu ssimu yo w'ogendera ku intaneti nubira ngu tekamu 22bet.ug website ya fe eja kubira nge jau kusimu yo gende wali chigambo register chini game user ambi wakusaba ukuli amanyago nini namba yo e namba yeye simu kati wali awagenda promo code oja kubira ngu tekawo akatimba awagenda promo code oja kubira ngu tekawo akatimba then nyiga mu kigambo register ojja kubeera nga wegatta ku 22 bet ensonga zonna ziberenga zikwanguyira ku side eyo options zonna ku 22 bet ojja kubeera nga ozisangako abasiba bateebi kwebali bana abazanya live in play mipira magolo lero gitebye mangi osobola okubeera nga nawe oyitira awo n'obeera nga okikuba then abasiba ku makona n'ebirala byonna ojja kubeera nga obisanga ku 22 bet ate mu audience ava gwe bobo siwa siwa na buvunanyizwa atanaweza abiri mwetanta krizi wakubera nga asiba by the way namu abazanya virtual games oja kubera ngo zisanga ku 22 bet ate zigaba kila lwe naku zino mu abasiba virtual games enaku zino zigaba kila lu wali ku 22 bet kale nogulawo account osibene 22 bet atera obirengu wangula akasimbi buli kimu kiberenga kitambula obutamala kadde konna Premier League olunaku lwaleero egenda kubeera ng'eddamu okutojjera era nga emipiira mingi egigenda okuzannya leero ku lw'omukaaga lwe tuyingidde ali kickoff jeri then n'emirala gyonna nga bwe gigenda okubeera nga gitambula nga bwe tugenda okugiyitamu wano emirala eginaba gisigale tujja giyitamu wali ku makya jjukira buli lwamukaaga nkeera wano ku makya ssaawa zibeera nnya paka ssaawa ttaano ne tubeera nga tuyita mu nsonga zonna nga bwe ziba zigenda okutambula Liverpool bwe bagenda okuggulawo weekend eno nga bakyaza club ya Chelsea game eyo ejja kubeera mu maka ga ttiimu ya Liverpool yegenda okubeera ng'ekyaza club ya Chelsea mu Ali kickoff gwa ssaawa 8 n'ekitundu ez'omutundu ku ssaawa 10 n'emu tujja kubeera nga tulaba ttiimu ya Brighton and Hove Albion nga batunka ne Wolverhampton Wanderers then club ya Fulham ejja kubeera ng'esamba Bournemouth Sunderland ebirenge ttunka ne club ya Manchester United ku 10 n'emu olwo ku ssaawa 1 ekitundu eyakawungeezi Manchester City bajja kubeera nga battunka ne ttiimu ya Brentford ogwo gwe gujja okubeera nga gusembayo olunaku olw'omukaaga oba olunaku olwaleero lwe tuyingidde ku lunaku lwe Sunday emipiira mingi ssaawa zijja kubeera 10 ezakawungeezi ttiimu ya Burnley yakubeera ng'esamba Aston Villa Crystal Palace yakubeera ng'ettunka ne club ya Everton then Nottingham Forest eberenge isamba timu ya Newcastle ku ssaawa 12 ezakawungeezi ku lunaku lwe Sunday Arsenal ku 12 kitundu by the way bakubisaamu engatto babirenga bakyalya timu ya West Ham olwo ku ssaawa zijja kubeera nyeze ekiro ku lunaku olwe Monday timu ya Tottenham Hotspur ngerwa n'obutaddayo ejja kubeera ng'esamba timu ya Leeds United n'olwekyo weekend wetu wegenda okubeera ng'etambula mu mpaka eza Premier League wali munda mu ggwanga erya Bungereza tugenda mu eno weekend nga tugenda mu match day 36 kitegeeza bwe tuva mu eno weekend buli ttiimu ebeera ebuzaayo emipiira ebiri kampeni yokubera ngekomekerezebwa. Arsenal bebakulembedde balina points ziri nsanvu mukaaga, mipira 3-5 tebakazanya. Then club ya Manchester City yeri mu kyokubiri bo bakazanya mipira 3-4 balina points ziri nsanvu mwemu. Manchester United nayo ya qualify nze dogenda mu Champions League mu kifo ekyokusatu n'obubonero 6-4. Liverpool bwakuba club ya Chelsea abana ya mazo bookinga okumalira mu top 5, kitegeeza naye ajja kuba agenda mu Champions League. Waddenga weekend yewedde byakalubamu bwe yalinga esamba timu ya Manchester United yeri mu kifo ekyokubiri balina points ziri 58. Aston Villa bali mu kyokutaano ne points 58 nabo. Bournemouth mu kyomukaaga points 5-2, mu kyomusanvu ye timu ya Brentford points 3-1. So bwe batu bwe bakyayimiridde ku kimeze kya Premier League. Abalwana obutaddayo kakati abasigaddewo abali mu lutalo, ndoza tubira ddala wano nga ku timu ya Nottingham Forest eri mu kye 16, Tottenham Hotspur mu kye 17, West Ham mu kye 18. Kakati awo ekifo kimu ekijuliriza abaddayo abasatu, kubanga babiri twabategeradde okuli timu ya Burnley ne timu ya Wolverhampton Wanderers. Bano abali wano bakyalina okwekuba eddiba okulabako ani agenda okuwona obutaddayo, naye nga olutalo olw'amaanyi kaakati lusinga kubeera wakati wa timu ya Tottenham Hotspur ne club ya West Ham. Nolwekyo awo nno olutalo we luli. Kakati abakulembedde abateebi, Erling Braut Haaland alina goals 2-5, then omusambi ayitibwa Igor Tiago wa timu ya Brentford alina goals 2-2, Joao Pedro wa Chelsea goals 15, benkanankana ne Anthony Semenyo wa timu ya Manchester City naye alina goals 15. Abalina goals 14 aliyomu yekka ye musambi ayitibwa Victor Gyokeres wa timu ya Arsenal. Then bawerubeke ne bajjawo ba Morgan Gibbs-White, Calvert-Lewin, abo bonna bajja mpolampolawo nga bagoberera mu mbeera nga bwetambula side eyo. So Premier League bwetyo tugenda okubeera nga tuyingira weekend nga abasajja beekuba eddiba, tulabe ani agenda okubeera nga ayongera okunyweza munne. Abalwana okugenda bifo bya Bulaaya balwane, then n'abalwana obutaddayo nabo nga beetaasa, kyokka nga n'abekikopo nabo bakyali mu kubeera nga beetuwala. Kakati ojja kubeera ng'oluwulira nga bwe lugenda okubeera nga lutambula. Okusookera ddala njagala tubeere nga tutandika ne game eriyo wakati wa timu ya Liverpool mwegenda okubeera ng'ettunkira ne club ya Chelsea mu Ali Kickoff olunaku olwaleero ku lw'omukaaga 8:30 ez'omutuntu. Game eyo ejja kubeera ng'ejja. Tujja mu eno game nga Chelsea akatindo kaabwe kaagenda kaddiririra ddala. Era ndowooza bw'otunuulira mipiira kumpi egiwerako gye basembye okubeera nga bazannya mu bikopo byonna, emipiira egiwerera ddala kumpi nga 5 miramba, ojja genda okwesanga nga bawanguddeko omupiira gumu gwokka gwe mipiira gwe bawangula mu FA Cup. Mu Premier League emipiira 4 Chelsea gy'esembye okubeera ng'ezannya gyonna ebadde ekubwa bukubwa. Era nga n'ogwasembyeyo timu ya Nottingham Forest yabakubye goolu zabadde 3-1. Nolwekyo omutindo gwa Chelsea gwaserebera ddala nga bagenda okusamba timu ya Liverpool game nga bwegenda okubeera ng'ejja. Liverpool wadde baali bakomyeko mu kubeera nga bawangula mu league, naye ate weekend yewedde timu ya Manchester United yajja nebeera nga yabakuba egoolu zaali 3-2. Kwegamba karani kaabwe ako ke babadde nako ne babeera nga bakalinnyamu kegere. Naye sizoni eno omupiira ogwasooka ku Stamford Bridge Chelsea baakuba timu ya Liverpool egoolu zaali 2-1. Kitegeeza nti tujja mu guno nga Chelsea bawangula omupiira ogwasooka nga bakuba timu ya Liverpool egoolu zaali Kakati no Liverpool wadde nga yalemererwa okubeera nga egenda mu Champions League weekend yewedde nga bakubwa timu ya Manchester United, weekend yeno baagala kubeera nga balwana okulaba nga basiringa ekifo kyabwe ekya UEFA Champions League, okubeera nga bwe bawangula game yowa weekend yeno kekibe ki babeera bajja kubeera nga bakiika mu Champions League wa kampeyini ejja. So ye game weyo tugenda kubera nga tujiita mpola mpola tulabe ebintu nga ebijja okubeera nga bitambula weekend eno. Nga sinina yongerayo njagala kugwa omusibi w'emipiira osooka obeere ng'ofuna ku mipiira ogenda wali 22 bet obeere ng'osiba. Gwa omusibi w'emipiira njagala obeere ng'ofuna ku mipiira gy'omupebezi ogenda wali 22 bet obeere ng'osiba. Okuyitiramu ku mipiira gy'olunaku olwaleero naddala ku lisiiti zaffe ebbiri okwabadde late bird ne ordinary zinabadde empike ennyo wano nga mbagamba nti ezo ze zigenda otuwa capital wa weekend. Abalumbye ne mufuna late bird kubaddeko team ya Stadionan okubako oli mu ggwanga erya Iceland okubeera ng'ekola over eya 5.5 ove yeganye game egenza okukomekkerezebwa nga Stadionan bamukubye team ya Reykjavik emukubye goals zibadde 3-2. Kati kitegeeza nti guno omupiira gubuzeemu goole emuyokka okubeera nga gutuwa over ya 5.5 ku late bird. Kubanga omupiira omulala ogubadde ku late bird gwe tubadde twaleeteddeko ye team ya Afinadul. Yo yabadde yakoze dda over ya 5.5 guwedde goals zibadde 3-3. Kati abafunye late bird badde ntandika wano okukola nga waliwo ŋŋamba omubebezi nze nziruseeyo nga ye akoze cash out. Kubanga guli gwo gwa Afinadul gubadde gwamaze dda okubeera nga gukola over eya 5.5 nga guli 3-3 nga ne guno guli 3-2. Kati abangu bo bagenze ne bakola cash out ne bagamba ketukite ne babeera nga bakola cash out era bakoze cash out mulidde ku ssente kubanga guno guzeemu goole emu yokka okubeera nga gutuwa ssente ku late bird. Kati abafunye ordinary kwabaddeko timu ya Fresnon eyeggwanga erya Italy okubeera nga ekola over eya 4.5 n'egikola guwedde 5 bwereere enno leero no ssente zitulemedde watono ku lisiiti ez'ebbiri guli omupiira gumu gubuzeemu goole emu. Kati wano Fresnon naye akoze over eya 4.5 ngaakuba goole zibadde 5 ku bwereere. Kati omupiira ogutulemesezza ssente ye timu ya Wexford mu ggwanga erya Ireland okubeera ng'ekola over ya 5.5 awamagulu gevedde nawo ne tubeera nga tulemereddwa watono awaalemekkera okubuuka. Tuyingidde olunaku olw'omukaaga abaludde nga mugoberera omubebezi mukimanyi bulungi nnyo nti ku Saturday ku makya ekyenkya tukijja ku alibadi y'omubebezi. Ku Saturday ku makya buli omu akimanyi ekyenkya kiva ku alibadi y'omubebezi. Kati njagala mugende ku koodi gwa weekend ebbiri ze tubadde tulya alibadi gwabadde tolidde kasende gwabadde atambula n'omubebezi mu alibadi olw'omukaaga mugimanyi kubanga nabagamba yali etubuzeeko okuva mwezi ogw'okumi ogw'omwaka oguwedde netuusa mu gw'okubiri gw'omwaka guno nga buli wa mukaaga tukeera kulya alibadi. Omanyi ekitegeeza okuva mu gw'ekumi gw'omwaka oguwedde paka ogw'okubiri buli lwa mukaaga twakeeranga kulya alibadi. Kati gwe wenna ali mukumpuliriza essaawa zino njagala ogende ku doketi obeere ng'ojjayo alibadi gye ntaddeyo genda wali 22 bet obeere ng'osiba. Bw'oba osiba njagala obeere ng'osiba na buvunaanyizibwa atanaweza 2.5 tokkirizibwa okubeera ng'osiba njagala ogijjayo kati ogenda wali 22 bet obeere ng'oteekamu ak'enfisi alibadi y'olwomukaaga eyo nagituuma buli muntu akeera kulya kyankya nga kizito n'ekyayi n'onywerako ddala kyayi nga yooyo bw'oba obadde onywa kyayi mukalu n'ogenda n'onywa ku mata bw'oba ekyenkya obadde olya kikomando n'olya ku katogo akajjudde ennyama oba waakiri ak'ekyennyanja eyo alibadi y'olwomukaaga atagitya gwe ntya naye abagirozezzaako mugimanyi ŋŋenda okujyano ku makya ssaawa 4 paka 5 w'embeererawo eba yatugyemu dda eba yatuwadde dda ssente. Kati gwe wenna mpuliriza essaawa zino njagala ogende ku koodi obeere ng'ojjayo alibadi eyo genda ku 22 bet obeere ng'oteekamu ak'enfisi bw'oba osibasiba na buvunaanyizibwa atanaweza 2.5 tokkirizibwa kubeera ng'osiba tugijjayo kati ogende wali ku 22 bet obeere ng'oteekamu ak'enfisi ojja kunyiga 6217634#. Bw'oba oyita obeere ng'ofuna alibadi eyo ku 6217634#. Tubeera mu Australia tewali walala wasingo tuwa ssente awo mu alibadi y'olwomukaaga. Are bali yagenda kujiwa kaka uwa kusawa biri zenyini. Kitegeza zigenda okuwera nyanga. Twali deda sente. Ate boba manyo kero gate batuinza no kuingira sawa sat. Gaka sente tuwakali deda ngo saba chancha. Kati chienkoze are bali na ne ordinary. Biona bigenda kubera nga bitandika kumacha. Ate yo ordinary yagenda kera mu. Kwanga ordinary yagenda tandika sawa yagenda kubera mune dachika na mutani. Mupiro gusoka ku ordinary we kugenda okuzanyira. Kitegeza na agenda okudda wano. Na agenda okudda wano. Nge mipira nga lisiti eziwerera ddala bbiri zimaze okuzanya. Wenzira wano lisiti bbiri zijja kubeera nga okuzanya kuwedde. Kati ngawo tusunsulamu ezi etuwadde ku sente kuba yo alebadi yo akalenzi akandi munda kakimanyi. Buli wamukaaga tukeera kulya sente ku alebadi. Ordinary nayo ngitaddeyo. Etandika kusawa emu eyokumacha ordinary. Kati zonna lisiiti ezo bbiri n'agenda okujja wano sawa nnya paka ttaano nga gimaze okubeera nga gizannya era nga abaakedde okulya akasente nga baakalidde dda. Saagala agamba ate omubebezi nze nagenze okuzukka nga gyavudde gijjeeyo kati. Bwekwata akatono koyina ak'enfisi obeere ng'okateekamu. Sibisa buvunaanyizibwa. Atanaweza 2.5 tukkirizibwa kubeera ng'osiba. Lumba ku kodi obeere ng'onyiga *217*6#. Woba oyitaawo ojja kunyiga *217*6#. Tubebbere. Bannaye zino wiikendi ezisembayo zino mwe tulina okubeera nga twenunulira. Musajja ayinza okuba nga gwe wakeegatta ku mubebbezi gy'obadde babadde bakkuba embooku ng'evuga. Enewo omubebbezi tevuga. Enewo omubebbezi tetumalaga kubwakubwa kubanga ffe tubeera ku main kwe tubebberera. Tewali byakulya kataka. Bwe tulya tuba tulidde. Era bwe kigaana nzija ne gamba nti munywanyi kigaanyi tuddemu tugiribe. Kati gwe genda ku kodi obeere ng'ofuna alebadi ne ordinary byonna bizannya ku makya. Genda ku 22bet obeere ng'osiba. Kasito vera ngu sibisa buvunaanyizibwa. Tanaweza 2.5 kirizibwa kubeera ngu siba. Gendo nyigesta 217*6#. Ujia kubeera ngu itawu. Nyigesta 217*6#. Uvere ngu ufuna kumipira. Genda kutwentu beti uvere ngu siba. Kuteka mwa kemfisi tubebere. Kusita 217*6#. Uboita uberengo ufuna kumipira. Uja kunyiga *217*6#. Tubebere banai tubebere. Anasiga jamu jine mipira jisemba yoka akati. Wewe kwenu lulida. Wadenga atene mofu sizo ni tumukua atida dala. Kalisoko maloku zimba kakapito. Tuberenga tambla ampla. Gambia alibadi yoro mkaga eyo. Yecha sinzo tuwa sendi. Ordinary na ye tandika kusawe mwe yokumacha subuhi. Kati gwerumba obirengo nyiga *217*6#. Kamve kombu baka buno nzije. Tuongere kubera nga tuita mipira ja weekend. Ochi alino mubebez enwe sapiensia.
1: Erinyimu terikuwayo, terikuzikiza, wenyegine mu virtual sports za 22bet. Usigarengo njumilo vya miza nyo, awatari komo. We wandi sekati ku 22bet.ug. Gizisa ya mikisa cho, ne virtual sports za 22bet. Njumilo wa crash games, over casino, ne slots. Buli ruzanya, guwa mukisa mpio kwa kuwangula. Tolinda, we wandi sekati, we gata kuminyumu vya 22bet.ug. Betting yu wabulewe rio uongo. Betting anogwe gendeleza. Wabamiaka habili muetano, no kute wakuru.
2: Business yo terikula, nga tojira anse, lwaki abantu balanga bye bakola. Anti, bakasitoma baino okumanya w'osangibwa, kizimbe kiw'okolera, n'okutegeera kiki ky'obaguza oba ky'otunda. N'olwekyo gwe omulungi ayagala okufuna bakasitoma, jangu ku Radio Sapiens ensambya, olange naffe. Si bizibu, okutufuna kyangu nnyo. Kuba bukubi ku namba zino, noti 752-897-6 +2 5 2 0 8 9 2 0 oba +2 5 6 6 6 0 oba tutukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiensia.com. Jangola ngena fwa ba Radio Sapiensia, tojja kwejjusa. Jangola ngena fwa ba Radio Sapiensia, tojja kwejjusa.
3: Twekwase Katonda era tunywerere mu kukkiriza. Buli lwe musabira awamu ng'amaka, omwami, omukyala n'abaana, mu maka temubula kukkaanya. So ng'ate muvuunuka ebizibu bingi, munyiikirire okusoma essaala naddala ssappule essaala ya nnyaffe Biikira Maria. Jukira nti amaka agasabira awamu gaba magumu. Obubaka buno bukutuusibwako okuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries ensambya.
4: Naye bannange mwe temusobola kusirisa ku mwana yaganye mumutereko Radio Sapiencia
5: kenda bunnya katonyese nyafama
4: enkuluze y'amagezi okyawuliriza akatimba k'ebyemizannyo.

Raitwe bali nyo gwina jekumideko chenda mnyakto nyezenya Radio Sapiens ya kiatambla na katimba akibye mizanyo echiro echiro na kuruwa lero. Line pade seru magomu webbez tuchave bira mpola mpola ne 22 bet nga tubatambuza paka wali kusawa musambu ogwe echiro wenji okubira nga nkwere kereza. Atolo enteka teke indala eja kubira nge jia ebirenge kuongera yo. Katimba kabya mizanyo. Tuline 22 bet gula o account osobola okuberango siba ne 22 bet kyangu nyo okuberango gula o account genda musimu yo wogenda ku internet take 22bet.ug website ya pe eja kuberange ja musimu yao genda ewali ekigambo register kinyi game juzambi bakusaba okuli amanyago nini namba yo enamba ye yesimu kati wali awagenda promo code oja kubera ngo otekawo akatimba awagenda promo code oja kubera ngo otekawo akatimba then nyiga mu kigambo register oja kubera nga wega ta 22 bet buli kimu kiberenga kikwanguira ku side eyo options zona oja kubera ngo zisangako abasiba makona kwegali abasiba live in play abasiba kubateri abagala okubeera nga muzanya ku virtual games ojja kubeera ng'ozisanga kate ennaku zino zigabira ddala kasente n'ebirala byonna ojja kubeera ng'obisanga ku 22 bet bwe kyoba okola bw'oba osibasiba na buvunaanyizibwa atannawe za 2.5 tokkirizibwa kubeera ng'osiba mu mbeera eyo lumba ku kodi obeere nga osiba ku mipiira ogenda wali 22 bet obeere nga obebbera siba na buvunaanyizibwa atannawe za 2.5 tokkirizibwa kubeera ng'osiba nga webitambula kakati atana bakubera ngo ofuna ku mipira nkugambye kodi olina kubera ngo olumba kati okwe walugendo okujja emipira ejonga jivuddeyo waliwo abadabuza akatambula akatambula ngenda kateeka yonga tumaliriza wano era wensibuli ya wenti akatambula kajja kubera akalinya ko ku docket ne receipt endala zonna ku eziri gambi alibadi olw'omukaage yatagitya gwentya obe yakatwega ttaka atamanyi alibadi olw'omukaage y'omubebezi twegatte ku kuluno obirengo ofuna alibadi omupiira gitandika saawa bbiri ez'okumakya subuhi kati awo kyalibadde kirungi n'obeera ng'osula nayo n'ogenda ali 22 bet n'obeera ng'osiba alibadi olw'omukaaga yekyasinza otuwa ssente by the way sizoni eno yemukuweza olisiiti ezisinza okubeera ku foomu buli lwa mukaaga ebiseera ebisinga tukeera kubanja ssente nkugambye twagendako okuva mu gwe 10 gw'omwaka oguwedde paka mu gw'okubiri gw'omwaka guno nga buli wa mukaaga tulya ssente nga tetufudde mu lwa mukaaga na lumu nira twazeeko dda kulada buli wa mukaaga tukeera kulya ssente kaakati eyo alibadi olw'omukaaga gibuze beni yuke yagimanyi eyekera tuwa ssente kati genda ku docket obirengo ogifuna genda wali 22 bet obirengo osiba bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa atanawe za 2.5 tukkirizibwa kubeera ng'osiba lumba tuberenga tunoonya kumakya gambye mu ngeri y'emu neka ordinary ako kagenda kubeera nga katandika kumakya ate yo ordinary sookayo alibadi kubanga ordinary egenda kujja ku ssaawa emu n'eddakiika 45 emwana 45 nga ordinary yajiddwako dda akawuuwu emwana 45 nga ordinary yatandise dda okuzannya omanyi we tuyinza okukeera ne tumukwata lisiiti bbiri alibadi nga bulijjo yeekeera tuwa ssente ku lw'omukaaga ne ordinary neetuwa ssente kubanga byonna bizannya kumakya naagenda okujja wano ku ssaawa nnya paka 5 nga bimaze okubeera nga bizannya era nga tutegedde butya bwe tukoze abalidde ku ssente nga balidde ng'olutuddamu tuyeekera olw'omukaaga kuba luwanvu n'olwekyo genda ku kodi obeere ng'ofuna lisiiti ezo genda wali 22 bet obeere ng'oteekamu ak'enfisi nagamba gwe tofa ku muntu mbw'oli asiba 8 sibanyona asiba 5 ate nze obusobozi nnyina bwa 10 obusobozi bw'oba okuma gw'osobola okwesetingira VIP eyo tewali ako togendera ku speed ya mulala tambulya ku pesio teekamu akasente ak'enfisi siba na buvunaanyizibwa atanawe za 2.5 tokkirizibwa kubeera ng'osiba bebbera tubeere nga tutambula mpolampola ng'onyiga sita 217 634 hash w'oba oyitaawo ojja kunyiga sita 217 634 hash tubebbere waliwo wano aŋŋambye omubebbezi okubeera seefu bwonna mbujjaeyo kiberu Ivan ekiro ekaugamba otya aŋŋambye omubebbezi okubeera seefu
bwonna mbuggyeyo obw'okumakya okuli Alebadi ne Ordinary kati kemala okubebbera nabo wano sizuukuka nga bwavudde oyinza banasiemu abe bakaleeti ennaku zino nga muli ku social media mujabeera ku social media muddeokwo paka kumwenda nga bukya otulo tukutwale

ordinary yigena nakujja kusawe muje nyini ee mwana mutano waonge jiwa kaka uu nga kasenta abana batandika okubiranga bakalia aka ordinary VIP ordinary kugambye egenda kubiranga jja kuchali then ane ali bad yibikira mbudde webum kubanga tunagenda kujjano kusawa nya kumacha kijja kubiranga jazanye dera nga tegedde abalidde akasente n'abatalidde kale no lumba ku code obirengo ofuna ebipira ejo abe kibimba kwa ichiri ne VIP kweri akatambula ke katanali nyako ngenda kate ka konchi ayide mipira jengo berera wano njengalo batira katambula ako ninga ngenda kate ka yechiro kya lero era kalindo jja kubiranga okafuna nako bibire na kompola mpola kati soko jeo alibad soko jeo ordinary ebizanya ku machas boy geda repent to bet teka mwake mpisi gwesirika oba weebaki enjabo okera ku machanga ugubirira bubosu buddi bubo kyaganda de nga gwe ogire kali city yonga yevuga ono genda okuya wano kusawa nyanga nzenga kugamba aba alibad twabe bedde aba ordinary twabe bedde nitubiranga tuli akusende kati nawe genda obebere oberengo ofuna ku kulisiti ezo genda ku 22 bet oberengo osiba tuberenga tambula mpola mpola ngonyiga sita bibiri kumina musanvu sita bisatu munya hash ye kodi ya feyo nyiga sita bibiri kumina musanvu sita bisatu munya hash woboita oberengo ofuna emipira egyo sita bibiri kumina musanvu sita bisatu munya hash wetuba tuyita tuberenga tambulo chali na umubebezi ku Radio Sapiencia kuchi agenda maso mpola mpola nebi mpunga yebitambula kusaidi eyo kuchali ku game ya Liverpool nga bachaza club ya Chelsea mbade gambie konti akatindo ka Chelsea muligi emipire etanu jiba sembi okuzanya emboke bade vuga vuvuzi aba club ya Chelsea emipire etanu jiba sembi okuzanya babadde bakubwa bukubwa era matimu agamu kugaba kuba kubya Chelsea kuliko timu ya Everton yabakwata satu bwerere then ne bajja timu ya Manchester City ne bakube goals ali satu kubwerere game ya dakao ne basamba timu ya Manchester United ne bakube goal mu kubwerere Brighton najja na bakuba goals ali satu kubwerere kakati Nottingham ya sembyo bakube goal zabadde satu kwe ne giriye najyo nabagenda nga tebateba muna kuteba aba club ya Chelsea eri mu kifo kya mwenda ku kimeza n'obwo lyo 48 esubi ly'okubeera nga bazanya Champions League lirabikanga ligenda likeewa na ddala bujje bakomye okugenda maaso nga tebawangula mipiira aba Chelsea kubanga kakati ne Bournemouth wuneena ali wagula n'obwo lyo 52 Aston Villa inobwo lyo 58 kitegeeza gap eriwo wakati wa Chelsea ne Aston Villa eri mu kifo ekyokutaano ya bubonero 10 emipiira wasigadde esatu emipiira esatu givamu bubonero 9 kati awo nawo abataliibu mpozi ko okulwana okubeera nga agenda mu Europa League oba conference awakyasobola okubeera nga alwanawo mpola mpola so bye bizibu ebiri ku Chelsea nendo ozanyo nti banagaga ba club ya Chelsea bapapamuko manyi ebiseera ebisinga bagamba olumu okwagala ennyo oba okubeera aggressive ennyo olumu ate si kirungi era oyinza owunzika nga otomedde kati Chelsea balina ekintu kye bebrandinga mu mbu bo olwokuba bagula abasambi bangi buli kampeeni ng'egenda tandika mbu balina okubeera nga bawangula oba nga bakola bulungi buli season ebyo bino bibaddewo okuva mabegeeri naye olumu abasambi bemabegeeri abajjanga ne bakyusa ekintu mu bbanga ttono baalinga self-made ng'olumu abatendesi tebakola nnyo kubajjamu aka akapiira nga ebyabwe ekyokukola bakimanyi ng'omutendesi tajja muyiyiza nnyo okulaba ng'amugjamu omupiira oba agasa ttiimu naye ab'ennaku zino system n'omutendesi alina okukola ennyo okulaba ng'amugjamu ekyo kyeyeetaaga kati Chelsea awegenda okubeera ng'esangira akaseera akazibu naddala nga tekkiriza nti kezimbe egumiikirize eyagala ebyokuwangula obuwanguzi kuba ndowooza nze omu kubalowooza nti ogoba Enzo Maresca yali nsobi kubanga kati olaba Liverpool bamutunuulidde nnyo nga

0: Musika Pep Guardiola, Enzo Maresca. Nendo za nyonti Chelsea waluo kupapiriro. Ukupira nga bagoba Enzo Maresca. Nibali ita Rosenia. Umpira na adiwa gamu dibage. Kali sawa zino season yino. Egende dedala tolo za nyonti singa Enzo Maresca ya sigala wondo za nyonti Chelsea yali batina jiri. Kwa la vikanga. Yali atandisa ukupira nga funa moji entufu. Nga inabitone vio ukupira nga chusa chusa. Timu esigalenge kola bulungi. Niyo kupapoko. Ate bamugobye. Ate balese omutendesi. Mutendesi gubalese. Ligi tajiba demuko. Bamujibu falanseri. Kwe gamba. Ebintu nebiberanga. Biadi bagibua. Kuklabu ya Cheruseno. Nolo echo. Birungi si birungi. Na yenga. Biebio. Katibubango sanga Liverpool. Wayagalo kuberanga. Asiringe chifoche cha Champions League. Kitegezo kuna kote kujia kupira mwangu mumbira nga wetambla. Liverpool omusambi aitibwa Ugo Ekitike achia inamu obuvune era game eno tajia jibiramu. Then omusambi kusinza kumutendesi wa timu ya Liverpool Florian Wirtz then ne Ibrahim Konate alaganti bali fine era bajia kupira nga bazanya game eyoluna kuruwa liru. Abo bakomyeo okubeera nga bajja okuzannya game eyo. Alison Lamuse Speaker akyali mulwadde musambi aitibwa Mosala naita nabeera rede kudda kuzannya wadde nga kigambibwa nti ajja azannya ewakiri game emu enaabeggalawo campaign. Then kona Bradley naye akyalina muko obuvune Giovanni Leon mulwadde naye kusa omusambi aitibwa Wataru Endo naye alina muko obuvune abo tebaliiwo. Chelsea baina mukobo vune obutali bumu mu department sezenja wulu naye Estevao mulwadde oyo taliwo Mikhail Modric oyo yali kugwabira galalagala ebyokuddake to tirinategerekeka bamwongedde ne bangawo then kirowozebwa nti abasambi okuli Neto ne Ariando Ganacho bayinza okubeera nga bakomawo okuva mu nnooku entonotono ze babadde balina okubeera nga bajja beegatti ku ttiimu yonna ku klabu ya Chelsea nga bagenda mu geemu y'olunaku olwaleero ssaawa zijja kubeera 8:15 geemu eyo ejja kubeera nga eggibwako akawuwu ali kick off naye ne guno ndaba nga oguyinza okugenda ewaka kubanga Chelsea performance yayo tebadde nnungi okusookera ddala mu geemu ezisembyeyo nga bwembadde gambi. Liverpool bageza kukubera nga betiriza na dala nukunyweza ekifo kyabwe kya Champions League then bamanye nti nabo season yawe bagisiringi dawo kakati olumu bwo bononye ebifo bino obijja wa mangu nga Champions League omanye nti wakiso ina bikola mangu notalinda kugenda nnyo mu games zili ezisemba zinzo okutabuka kati ndaba nnyo Liverpool nga naye agenda kukozesa kasonsa agambe nti wekiba nti etaano gyonna badde akubwa lwaki naffe tetumulinnyamu wadde nga nabo weekend ewedde Manchester United yabalinnyamu nebaira nga ebakube goals 3-2 n'olwekyo Ancelot yagala kukomawo mu kuwangula buli akalenzi akandi munda kaŋŋamba Liverpool esobola owangula omupiira guno ate nno by the way guyinza n'obutabeeramu nnyo goal naye nga ndaba nnyo Liverpool ng'ewangula omupiira guno awaka egoals nga 2 ku bwereere manyine nti eba ya Chelsea nayo ebadde si nnungi tebateeba bulungi banywesa naye ate bw'otundira mu performance yaawe aba club ya Chelsea babadde ate at least ku bugenyi babadde bakola bulungi okusinga mipiira gye bazannyidde awaka kubanga bw'otunulira performance yaawe ku bugenyi bakuŋŋanyizawo yo points 25 era ndowooza bw'ogerageranya ku ttiimu esinza okukola obulungi ku bugenyi nga zikyadde mu Premier League season eno Chelsea erimba n'abasooka point size singe ba days jia kubugenyi. Kakati yao, ako kai nzo jiba Kingham, ne, ndaba nyonga, Liverpool jia kuanguro mpira, mumbera nga wejio kubera nge tambla. Kale, tucha tambla, katimba kabia mizanyo, echiro, echarero, oline pade seruma gomo bebez, tucha bebera mpola mpola, ne 22 bet, nga we tambla, gula o account, osoboro kubera ngo siba, ne 22 bet. Chiangunyo kubera ngo gula o account, gena musimu yo, wogenda ku internet ojja kuteeka 22bet.ug website ya fe ya kuberanga jya okusimu yo genda wali ekigambo register kinyigame juza mbi bakusaba okuli amanyago. nini namba yo, enamba yo yesimu. Kati wali awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba. Awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba. Then, nyiga mu kigambo register. Oja kubera nga wigata ku 22 bet. Tubere nga tutambula nga bituina okutambula. Bobo siba siba na buvunanyizibwa. Atana weza abiri mwetani tukirizibwa kubera ngo siba. Atana jayo mipira ku code nkugambye asigala talama. Alibadi olomu kaga ya somieda. Mpira jitanika kumachia subui ngendo kujano kunya paka tanu nga jawe deda chokate la mungiri ne ordinary ne tanika kumachia sawe mwe yo kumachia nga ordinary jibwa kaka uu sawa biri nga alebadi yetanika ezole city biri tanika kumachia katigoe na mpuliviza guwabada jali ya alebadi yoro mkago manyobu uomi wayo guyake nega tako alebadi yoro mkaga ya mkwe ezole city ezingo kulia sendi kuli wa mkaga tuingira weekend inga tulia send. Genda kudoke tiyobirengo zifuna genda wali 22 bet yobirengo siba. Bobo siba siba na bufunanyi siba. Atana weza abiri mwe tanto kilizi wa kuberengo webira. Ujia kunyiga sita bibiri kumina msambu. Sita bisatu mwenye hash. Ye kodi ya feyo. Nyiga sita bibiri kumina msambu. Sita bisatu mwenye hash. Bobo ita. Ya kunyiga sita bibiri kumina msambu. Sita bisatu munya hash tubebere lisiti ya zebiri okuli ordinary ne alebadi vitandika kumacha toga mambu ate nagenzo genda yo kusawa nyanga javu deyoda kusawa nyanga jikuba javu deyoda gendo jijeyo katinga jicha ayocha genda likuwe ntubeti obirengo teka mwa kemfisi bobo siba siba na bufunanyi siba atana weza abiri mwetanda krizi wa kuwe nanga siba lumbango nyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash wubo itau nyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash ngambia katambla ngeenda kate ikayo vya ipiku erino hbimba kwa ichiri tuberenga tutoka tutambuli rao tufune kumipirejo ugendo wali 22 bet ubirengo ubibira mpola mpola ubirengo ubibira mpola mpola walua wabade wabuza kumipire jimu kweje jizanyi nja jiba jitiramu walinga tumaliriza mutegeere timu ze mwalumbye butia bwezitambudde entonotono ejimu kweje jizanyi duanja kubera nga njiba jitiramu nadaleje jisembe yo kuzanya kusaidia yo kari njegala gena mkumbula mko fune mipira ku 22 bet obayerengo jisiba ngogenda kukodi ya pengabuli jo ya sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash waluona ngambi mbo ya ina record yokulia alibari ya nyingi season yenu watunula muli city zaafunye katijite gezono alibari buchanga season yetandika abera ajijayu tajimisinga kuwango kubera nga ulianyo alibari yoro wa mkaga uino kubera nga to misinga ngabuli wa mkago ojijayu wakoye rinya ateri duse ne message nebula angambi umubebezi yine yekomi yeo umubebezi nza cha sinzo ukuya alibadi yoromu kaga alibadi yoromu kaga nyingi sizo nieno kuchange itandika Chimera Ibrahim ya kubati tutadeko mnae juu sinzide newe vale kubere ngo kuberede ukuba kampeni kwa yatandika agamba ya sinzo ukuya alibadi nyingi katika takone ino jenta deyo egendo kubere ngo izanya kumacha genda wali 22 bet yobirengo siba bobo siba siba na bufunanyi siba atana weza abiri mwe tanto kilizi wa kubera ngo bebira kustabi biri kumina msambu sita bisatu mwenye hash uja kunyiga stabi biri kumina msambu sita bisatu mwenye hash kamve kombu baka bono nzijia tugende mchitundu ichisemba yo echa katimba akebye mizanyo.
1: Hello, testing microphone. Wow! Wow! Unuonye dume yogiro bulunje mina kuwese chitiba kumukolo. Jawano kwenye sapiensia ensambia, echechizi utuwa chigonjo ulada. Tuina machines, ezikola kuli mukolo wana. Mbaga, kubatiza, crusade, campaign, graduation, nebiala. Ogukosobu tebe, ne tents.
2: Tukubide kunotu msambu tano mnana, nauti emu msambu kuminanya.
3: Bamemba wafani sikira biya radio sapiensi ya mwena.
4: Mutegese buwanti.
3: Genakso mwezi 17 mwezi ogwokutano omwaka guno lwetu gendo kubane meeting yaffe esose mu mwaka guno bameba mwena muyitibwa okubaawo era nga tulitandika n'ekitambiro ky'emmisa ku ssaawa 3 ez'okumakya tubasaba bameba mwena muje muberewo mu buntu kubanga ensonga zetugenda okuteesaako nkulu nnyo ku lunaku olwo genakso mwezi 17 mwezi ogwokutano lwetugenda n'okulonda obukulembeze bwaffe obw'ekiseera okutuyambako okutereza fanisi kilabu ya fe ya Radio Sapiencia era buli member tukusaba ojeno ufana nyibubiri oba passport size mbajukiza anti dena kuso mwezi 17 mwezi ogwokutano lweruchiko lwaffe olusoke dedala mu mwaka guno birangidwa coordinator wamwe omwami Charles Katabarua
4: chikuge mama chikuge alongalo
5: Erinyimu teri kwayo, teri kuzikiza, wenyigine mu virtual sports za 22bet. Usigarengo njumilo vya miza nyo, awatari komo. Wewandi sekati ku 22bet.ug. Gizisa ya nikisacho, ne virtual sports za 22bet. Njumilo wa crash games, over casino, ne slots. Bili luzanya, guwa mukisa mpia guwa kuwangula. Tuli inda, wewandi sekati, wegate kuminyumu vya 22bet.ug. Betting yu wabulewe rio uongo. Betting anogwe gendeliza. Wabamiaka habili muetano, na ukude wa guru.
4: Alo, alo,
6: Fekende munyaka tonyesenya fama.